0: from Zikubuja 24/7. Radio Budu.
1: Basaba ne banyabo abatuuliriza banirizaako nnyo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero, era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwooli yisa emikono mu maaso. Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno. Era gwe wenna abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala, ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyazizza Ajati Maimuna, ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nnyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente, Maimuna. Omulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga kkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya, kitegeeza nti waliwo bba abamanyi ekyokkola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna
2: ebyange
1: biba biwedde. Nsaba Ajati nkwebaze, ekyokubiri nkusabe obuuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati Maimuna,
2: wanji sebo,
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera.
1: Abazukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bw'eti?
2: Embeera nange ngiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde.
1: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati, ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange.
1: Kiba
2: kiwedde, nkubuulira ekyokkola.
1: Kyayagala kifunira
2: wali? Kifunira wo
1: woli nve ku mulimu simanyi nkole ki?
2: Nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo, kasito nkubira essimu yange. Buterevu ky'oba oyagala okikola ki? Okifuna.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma, oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde, kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo, ayinza okuba tabangako nazo, naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma. Tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano?
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako, naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 0720075751 ne 076 0692 53 0720075751 ne 076 0692 53.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo, mbuulira ky'oyagala, okifunirawo. N'oŋŋa nti Ajati, nze ekyamazima njagala ssente, ssente zibuze, bannange ssente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
4: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
4: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli n'ensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
4: ngaali ku nnyonyi
2: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngaali kunyonya agenza kuleeta maali
4: aja ati soko tuwe ku namba soko nzidimu ku namba zo ez'essimu
3: 0702 00 75 51 ne 0761 0692 53 53 0702 00 75 51 ne 0761 04 92 53 53
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lyessanyu lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mukasooli omu mwana awerera abaana mwana ajja kyabaliisa
4: mwana asasule ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
4: nobaako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
4: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
4: akasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinyo kubanga bwe muba obulungi
4: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulyangaoga nti kino kigaanye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
4: buli kimu
2: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
4: tozinga
2: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente nnyonyo girinnya bw'oba ne ssente
4: ne mukyaki otuula mu maaso newe wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
4: aja tizituddiremunko
3: 0702 00 75 51 ne 0761 04 92 53 0702 00 75 51 ne 0761 04 92 53
4: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvyeri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti ayo yagira ati oba yazinako nezigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti aja ati kino kwetaagisa nti ate aja ati siina transipooti nti ate ndi wala nnyo nze koobeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukugamba
4: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
4: ate obanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aja ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasite onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0702 00 75 51 ne 0761 04 92 53 0702 00 7575 5 nezero msanvu mkaga emu 0 9 9 2 5 3.
1: Tweyanziza nyo tweyanzege ngawe nakusabye ajati maimuna nsabo kirize simanyo vude wuna atusobozesa nenge nakusaba abantu mwena bali wano wema kwa do muzindalo okozese dakika 2 ekinene ne banno basobola okola ki okubuuza ako kwa ajati kubanga aba mwetaaga muli banji kasoke no mchalo no ye yasose wano ngawinzo ga program ya gendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nawo gwo mu kubadde bagamba nti ajati yakuwa neto mulabangako
5: kikiriza uno gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutima ne memeyo ninjukumira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bagenzi kulabangako njako kutegerera ku simu nze bwe bibi byange bwe ngula na mpulira mameme gonna gankuba gana mpulira nga
2: ubiraji kakana kakana nze bwe ntu bwe ngula
5: bana nga ajya simayi muna
2: wanji nabo
5: akuba ko chonna che ngamba ncho bachino bachiri nzikiriza akasumulizo kana ngakuwe wevuke
2: ndabira wa
4: eh yoto kezo lazi bakola shitumbu
2: bana mala ufikum
5: ejia mazima mchalo ya chuso ulamu wangu
2: ya gana kuwe ye
5: kechimala ne kadi yinu ukafuza dalanti chi mzewe nate gedencho
2: vana inga neyanza
5: nyanyanzi
4: mwana mirungi minakuta
2: mungu akongere
5: bulijondo utakula bako beka katono kenguwa kubienina kukensuwa dehaja tinayemba densa wukasimi kubanga nkajie kumutima
2: neyanzi za mkwano
5: neyanzi simani chendi kuwa
2: tisimani wo bala kalau fekum
5: nzokutegera
4: akole birungi asimibwa
5: yanzi jawala mu bunyanze nensi yali maze okumira ngamanyi si chainza kudanguru
4: bambi
5: ngenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo ali mwagala nnyo naye nga talina nga nyaga twezimbe naye nga talina okiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
4: zimbe
5: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga 8 omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
4: nakulekera abaana
5: mwana musajja n'afa
4: miaka 8 abana baba kyali bato
5: aha aye twade tunazimba kubanja si yakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family no ya golokoka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wabulanga boba gamba chimu kwato omwana wo muvembi bintu yo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
4: mama
5: ne bango bana abana baga nabana uliambwe ngambo sibabwe nengezako nwanenge omukazi nenga omanyizi munango mwavu kasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe eyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye wokudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitege embeera nenyiza mange nambuza cheche
4: ani atajeko simu simu tuzijeko bannange
5: bannaye munatusonyiwa naye nzira mukyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere gaina mbuza shine mugamba omusajja nga bwe yafa family engobye mu bintu wadde akagatto akambwe katika kute mu nyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kya kunkolera talina gwa manyi nenga omanyi nti bwe oyina ebizibu n'otulote tujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali alina wakadaale waka nanga amuna ebeera nga awuntulire ku bunyanya bwange naye nga mpulira bulina kunkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka kebampa kwigama ng'embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange mpita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakirino jja nondabako nga wiiki amaziga g'olina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina naŋŋamba kankuweereza 5,000 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana netegekera olugendo bandi ku radio mpulira omukyalo ono
4: ajati
5: ajati mayi
4: muna kwagamba owulira erinyalye no owuliranga nobula mbuchuseke sawe yo ajati mayi muna
5: ngamba nebuli jompulira abantu abenja olu nayo mutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu ngamba taona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
4: bibadiga
5: neka ngambye kubabukubisimu atenge ne wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi kubabukubisimu sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
4: nosoka kubira ajati mayi
5: yes nimukubira nimugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
4: abooluganda
5: batwala ebyobugagga
4: nimaziga
5: nangamba
4: bangamba atero basekerera teyakusekerera
5: yanga kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba aise kivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
4: kiwedde
5: ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzunkwate ko
4: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
5: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubirako airtime kono mchala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wanku badda ngambe chiwide naye kinasoboka
4: tinagwa chitia
5: mukwano gwange naye nemera ko linyoje linyoje kumbe mukama agezaako kunzigulira we kubo njagala okutegeza taxi jennalinya ntuka jennalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
4: mutakisi
5: imagine just nega ne hajati kiro ikitukirire nkeera kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba mama werabidde mwensa oyo nemagamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensa oyo je nanjikwata kwenna komi amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo nene kweke bali ndabe ensawo ezitone nga bamuli mu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amakaaga wedde
4: bambi
5: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira
4: ddala
5: ndaba okwogeza akatengo si bwe ntera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
4: nejanmpulira
5: nga ensi yonna kwegamba nninga girina mu ngalo zange ttaano
4: ajatikirizo mwana kwe kuhaga
5: bannange ono guma yenze munange nze nabaga kasitonkubira esimu yenze kasitokuba esimu yange ekyokukola mba ntirina mwena wulidde nti ojja kabe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nkyakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiridde obankola kugamba simanindya
4: wabalikusima mwana yeno mulabye kwa naye abalala kati babo bali bweyo
5: bade babusa busa nange hajati wabalikusima mwana ange wabale munange ngikola sagala mukabe
4: tweyanziza banange tweyanziza nabagambye dakika bibiri bibiri otute 10
5: ngendo ko yano nomukyala bwenzo kuziba
4: tufune iyo kale ne kumulala obunaja tuuliriza yoyo ajati mayi muna
5: ebyo byenkola
4: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke ajati tuddemu ku namba ze simu kubanga munanga batuuliriza banja betaga okukyusa kumbeera
3: 0720 00 75 51 ne 0760 0692 53 0720 00 75 51 ne 0760 96 53
5: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola mbankirina
4: obulamu nga bwekyuka
5: kuba mmanyi ekyokukolera kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
4: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati kafunayo ne kumwami kali wakiri
5: kale naye ajambuze kakati
4: sabo sembere ku muzindaalo ajati buyo mubuze kumu sekendi sabiri musanvu
6: owekitiibwa presidenta nsanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mukyalo ono na ye nsanyuse nnyo okubeera nti saawa zino ni wano wetutudde aja ati nsanyuse okulaba
2: kale sebo
6: osiibyo tya mama
2: bulungi sebo hey. Oli oti eyo
6: jendi mama
2: bitambula bitya
6: mazima matofu mama we balikuweza
2: amina
6: nalisi kisuubira
2: nze saagala mukaabe essanyu lyange ngunkubidde simu aja ati kino kinnuma njagaloddemu onkubire simu ngungamba aja ati ndi bulungi
6: present
2: essanyu lyange
6: ebintu byenzize nabyo sonde kubiyingiza munda asikali angambye bisigale ebweru gwe mbiretedde bwana amalizo okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo
2: yes,
6: nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo presenter buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda na nempasa omukyala naye bano abakyala bakulukulu betusanga musanze mukkubo onoolowooza ofunye eki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyabonya omukazi yambonyabonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyalo oyo amala n'azaala omwana nabeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana ku ssomero agaana kola kino omukyala n'amalako emirembe paka bwenatuuka okwawukana n'omukyalo oyo bwenakubira ajat essimu nangamba omukyalo omaze naye ebbanga ki nemugamba maama omukyalo amaze naye emyaka ng'ena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya nemugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyalo amazeeko emirembe mukyala tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa presenter bwe bwakeera nenjawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
7: ngajati yakuwa bwi magezi
6: ajati maimuna enamba nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwange bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola nagamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola present okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
4: banange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuzaako kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
4: budde
2: bwe buganye
4: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 07200755 ne 076 0 9 53 53 07200755 ne 076 0 9 53 53
4: kajati kagambo nga kambo bili ngo
2: tukira kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti kyolimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba banne abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensoo gyeyagaliremu lwaki teweeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 07200755 ne 076 0 9 53 53 07200755 ne 076 0 9 53 53 07200755 ne 076 0 9 53 53 0 ne mkaga 9 mbili 5 msatu 0 msambu 0 ne bili 0 0 msambu mu msambu 5 mwemu ne 0 msambu mkagemu 0 ne mkaga 9 mbili 5 msatu
1: Tuyanze gauna jawuliriza siinza kusuka wawo ajati wayogera nze sina kyenziramu nyongera okwebaza mwenna babaddeko n'okuba kutira nti temutwala bigambo byajati ng'ebyokusaaga mugende mukube esimu abayambe mbagaliza okubeera obulungi okukyusa ku bulamu mweraba.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Empichizo manyo ziza nyo bulungi.
3: Aha.
2: Chechisero ingira kazanyo kano. Kubanga sente zubiri ya darobu kade bibiri. Za kugawa kumeza wedo. Ebyetagisi boku angula. Obidina. Changu nyo. Kozesa bukozesa debit oba credit card yo ya ABSA. Emirundi etano mumwezi. Oro ingira mbagira wo mkazanyo kafako kuangula sente. Jewe yongiru kozesa card yo. Nemi kisa jo kuangula. Je yongira. Change gire mu. Tosubu mkisa gunanta la vika la vika. Wefu nile debit oba credit card ye ya ABSA lero. Oku ingira.
4: ABSA. Your story matters.
2: ABSA Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za ba customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazanyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board inkola nobukwa kulizo bigobirirwa.
5: Wasizo ja Uganda kano kekada kokuyimuka twakaya kane. Amachago katandi kaputandi so kufune bugumo. Songa nechibonzi cho. Chakatandi kaputandi so kukua tomu babido. Katigula M10 voice bando yona. Wakati uwe sawe mu. Nesa wabidi ya zo kumacha. Ulombagira uwefu ni edachi kasatu ya zo uwelele. Ezikuwa ku M10. Wazikuza so nakulu na. Katia chibonzi cho. Chifule cha abu enere. Kebela kubebi wo. Okuataganene familia yo. Oplaningebi chibi ogeno kula mulunaku. Oboga banolu gamba ululiko. Cholino kula. Nyiga stachi kumi. Stabili ya muhashi. Obakoza samai M10 apu lero. M10. Together, our connection is unstoppable.
6: Tuchali butola, musawu yokusatwa program seduke.
7: Bano budde budde sewano. Ebere dachika bakumbya biri mubiri soko kubanga tuingiriza zika kubera satwe za machagalero. Atino kamalega fe Uganda ambojo bo kitegeza anti watu deka kana aone mbere so banga itambula ko bulungi nyo mugere mobenda. Badende mukula ba mukwano abakuguba bano bagenda kulongosa abana balwadde be miti ba 20 said zeri ejinja. Abana bano bali wakati we miaka 2 ne miaka 13 bagenda kubanga balongosebwa emitima ejiriko ebituli agenda tani kagenda kusomeza ba 28 okumala wiki emu. Ne balazi wano jukira ntikati we are lucky enough. Ugweba nti mugwanga Uganda tucha tusobola okulongosa obulwadde bw'emitima.
8: Duli wadde bafuluma gwanga.
7: Buyindi.
8: Akasente nga
7: anna. Nobera ku radio ngo uli aba ku TV ngo moya alajana. Tunonyo obukadde 10, tunonyo obukadde 9, tunonyo obukadde 2 okulongosa. Na ye ekimu kubisinzo kubisingo okuluma. Au kusinza kuba kugubala budde abanakazadde. Bagamba nti no waliwo mukulu wano bamita Emmanuel Tenywa, Dr. Emmanuel Tenywa. Avudeo kona alabula. Echi sinzo kubera angachileta abazade. Okuza alaba na bae nebi tuliku mutima. Nzindabe bintubi nebi mubi ya walika. Echi sokela dala baga manti okozi senye vitamiza. Nusinga na umuchara angalirubu. Tuninga akute poti ya shisha.
9: Azunga atara atamide.
7: Akute poti ya shisha. Umuchara angalirubu. Nenga akute chikacho mwenge. Ngana wenyini omulamu ugutio gunyua.
9: Baga mbubuna azaka na mwenge.
7: Ojeke andoza. So na chaba kukubala budde baganti ebintu byebimu kubisinze okuba anti no bireta okubira anti omwana azalibwa nenga alike kituli ku mutima. Omwana nga mulwadde omutima so na kitubega idde bakadde baffe. Bandange banakazadde. Waliwo ebintu ebimu nga bubiveeko oli lubuto
8: nene. Abamba baina stress.
7: Nenda stress. Ali goloza stress na yate gira kule tile chizibu.
9: Omwana otobe na ye.
7: Omwana bone bone na yokumale banga dene dala.
9: Mude yoku nono.
7: Zide.
9: Mwulidi. Mwusajja te ya banga wakalu li mchala wenga afunyo urubuto.
8: Na ye kacho.
9: Zero ya liyo dagara.
8: Akazi batu. Aba singa babareka. Oruwa lomalo musimiso urubuto na abula.
9: Na muzira.
7: Walo nabama baganze wafete tuzala. Mchala naga sija kujamu
8: wana. Nasura wabu vuna njizibu wawo.
7: Hey. Kale ugoza na stress endo za jakisha daga. Nagira natani. Go kunywamu anga babanyo kashisha na ulanga abyera bidewa na kunjaga nenga twagala kugama tugobiroloza tyo sala stress nenga kuumbe atoli mukendeza kubumpangala yo bulamu
8: okusa no mwana
7: okusa no mwana
9: idagala lina abachala libanywa balinange siku ejalabya nalyo kulunyo
7: nokunabako
9: kunabe dagala okulinywa otegedde omuchala nga tanywedde dagala nga ali buto mukuzala akalubiri
7: otegedde
9: ado mwana
7: edamu abasajja munde mumenye andamu mubamenye
9: ateze no nali mayindi ke kimu kubiyeta bya labano tuli ku mitima
7: ah nende chichi
9: goba
10: chibuga masaka mwe tusenzira olo ne chukutuka kwa yona joli radio buto kati ndoza otegedde radio chijo ulidiza
11: radio yo muntu wabulicho

0: Ampuliriza n'emboozi yagobudde buno geego ku ssaawa nnya ttaano mukaaga n'essaawa zaffe eziddako tujja kuwa amawulire amalala. Nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo nkwagaliza akaseera akanyuvu akawuliriza ebyemizannyo by'ebiddako.
1: Gigabada maulide wano ku 98.8 ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio buddu esawa zidi satu ezokumacha budde bwa media mbereberye webale kuuliriza radio buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
2: Kano kagende eriggwa akaluubirizibwa mu kufuluma. Bw'oba ng'olina ekizibu ekyo, wattanire nnyo okulya amenvu ate aga bbogoya saaga ndiizi, kijja kuyambako okugonza olubuto lwo osobole okufuluma ng'obulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu.
3: Wano ku Radio Buddu.
1: Buli sawe tukebera.

0: Okay, tuwabuza kwa mwenaba jitumbu demu, tuwabuja radio budu mkula chamani nyoku wanga kwe muli, yabali kumirimo jamwezi enja ulabama duka muli mutia mngo jiteka kubo chino jitumbiza, kufa uotu sepaka wonyu kidanga kuhulia tira notukane waka, ilano juuliza na wakula chamani nyonyi ni dala. Okay, abatuze mgombola yeseka nyonyi.
1: Ewa mbebitiana.
0: Hey, be murugunya kubuweleza bwa dualilo liyawe. Ya sekanyonyi Health Center 5.
1: Yeah.
0: Baga manti mune tebafuna nyo bujanja. Ibage nanga baluade. Aba sawo tebafayo kubujanja bibu waba antuwa. Babage nanga betaga. Edagala. Ukubafako. Nyo kufunu wabujanja bibu waba tunulia chamu.
1: Ne yasa, baba. Nechili mbasawo unu banna.
2: Chichari chizivu ati maluari logona.
1: Gale agagabune. Buyamba buyambi. Aga waizwane ya maluari na kuka tabuzi.
2: Na maluari ya kasingo bunja agagavumenti. Tiba faku baluadi.
1: Otuka goli muluadi na muluadi nebubango mkweyonge dogweyonge. Evi gamba kika kugamba. Ogena otuna mchala nga waluto waluti. Omusawo na alioka mkube gambo. Nola banga ya gana na kuzala nga kana tika natuka.
2: Banange. Bumba mwajia mbuwele zoo. Mwa echi ntu mchambali.
0: Mkoromu limo guamu.
2: Nebu mbuli wamu. Ulida wabali isa kanyonyi. Bo ujabe karungu bakaba. Udawa bakaba. Banangi. Echi ntu mchambali mleme bantu ate kubala angira. Bulu wada ate ngera bo mwajo okujanjaba.
1: Mchala vene na imida ya kamula bakudana. Nero kumiewo.
2: Mama muzara.
1: Bananga bafu muzara.
2: Katonda wangu.
1: Banangi.
2: Kasita wola goma nyiwo guwafuka wawano.
3: Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Enu ye radio budu. Radio yomu tuwa ulijo.

0: Oli kuyo muntu wa bulijjo Radio Buddu 9:8 9:5 ne ku www.radiobuddufm.com ali mitala wa mayanja edachi kazi zino ziri 15 ze zakaita kusawa enya ezencha ya lero lunaku lwa baraza enaku z'omwezi zitambuliride ziri abiri mu biri omwezi gwa mukaga omwaka tuli mu 2022 mu mukaga. Nze Sonko Jude, muzukuru wa Kisoro Muso, nkwaniriza mu program Twezimbe, olwaleero ku lunaku luno olwa baraza, tuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo, tuba tutunuulira ebbeeyi y'ebintu nga bw'eri, ate tuba tutunuulira ne business entonotono mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Njagala kusaasirako alumizibwa mu ngeri ez'enjawulo. Omulwadde njagala nawe kusaasirako, ate n'okukugumya, gwe alina embeera gy'oyitamu nga tekweyagaza guma, tewali mbeere ebeera oluberera naye weerwaneko embeera eyo osobole okubanga ogivuunuka. Kale tugenda kutambula fenna paka wali ku ssaawa mukaaga mu nteekateeka nakasana katandise okwaka kati kali serious mu bitundu eby'enjawulo tukalaba nga kali serious naye ke kaseera kaako kayina okubanga kaaka. Essaawa eno esooka banaffe abasativa be bateekamu ensimbi banaffe abasativa bano be bateekamu ensimbi. Sativa bali mu kijimusa kya mulembe, ekijimusa kino kiyambako ebimera okukuuma obunyogovu mu ttaka, era gwe akozesa sativa akasana kano ojja kulwawo kawulira. Era nno ekirime kino kireetera ebirime okubanga tebikosebwa musana. Kati mwe abalina ebirime byemulima, ebirime nga green pepper, nga watermelon n'ennyaanya, sativa agenda kuyamba nnyo okubanga kuyambako ekirime ekyo kino okubanga kigejja. Kakati ekirime kino kyofuyizzaako kyofuyiddeko sativa kigenda kubeera nga kikula bulungi nga kyeyagala ate nga kikozesa ebijimusa ebirala eby'omuttaka nga bwe kino bikozesa. Kijimusa kino kyakufuyira bufuyizi ku kikoola ku muti ne gweyagala. Kakati mwe abalina ennimiro ezikoseddwa blight akatonnyeze n'ekigenge, ekijimusa kino ekya sativa kigenda bakolera ddala bulungi nnyo. Kiri maduka gonna gatunda ebyobulimi mu Masaka, Kyotera, Bukomansi, Mbisembabule, Lwengo ne maduka gonna gatunda ebyobulimi mu ggwanga. Ebisingawo ku kijimusa kino ojja kuba ku 0788 1833 6 0788 1833 6 oba ku 0755 330 3. Kale bibanafa aba sativa katika tugende mu kanyomero kafe akagafa mu butale nawo osobola tubulira ku mikutu gyaffe gikayonzi abangoberera ku TikTok sharinga likinga ate ne banno ba inviting basobola kubanga begatta ku mukutu tubenga tugoberera naye tubulire osobola kwita ku TikTok no tubulira ewa mweyo bigula bitya beyi ebintu eyimiridde etya ate ne tusobola okubanga tutambulira wamu mu mbeera eyo katugende mu gafa mu butale.
1: Eye bintu nga bweri ngowuliriza gafa mu butale wano mu program Twezimbe nga gakutuusibwako konkofeedi abakukolera ebirungo ebiyamba ebisolo n'ebinyonyi okukula obulungi olwo gwe n'osigaza kimu kyakuyoola musimbi kati nyumirwa ebirungo okuva mu konkofeedi international. Ebirungo bino bifuna okuva mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi ko n'ebyobulunzi mu ggwanga.
0: Banaffe aba Conkfeed, bakugamba nti bekwate togenda kubanga wejjusana akatono. Aba Conkfeed bakutegeeza gwampuliriza nti ebirungo byonna babirina, egg booster fortified, meat booster fortified, ogenda kubanga obyekwata osobole kubanga weyagala. Banaffe bano aba Conkfeed era bakutegeeza nti ebirungo bino bonobo byekute ogenda kulunda byolundo obitegeere obinyumirwe ato osobole okubanga weyagala. Bebatuusaako ebbeeyi y'ebintu nga bw'eri ate mu butale obw'enjawulo. Kakati katutandikire ku bino ebirundibwa. Amata liita egula katuwe siringi 1600 n'okudda waggulu, 1600 n'okudda waggulu. Aga pint liita egula 3000. Omuzigo gw'ente kilo egula 2500 n'okudda waggulu. Akasente ndozo kawulira embeera gye kalimu. Ennyama y'ente kilo egula 2000. Ekibumba kilo egula 2300. ebyenda kire gula siringi kanana n'okudda waggulu, ennyama y'embuzi kire gula mitwalo 2,200 n'okudda waggulu, ekirenge ekyente pe yabagitunda emitwalo 2,800 ate ennyama ya mutambuza dembe kiro yatuuse ku siringi 1,100 n'ekitundu n'ogumu akakaaga. Enkoko enganda enseera egula 2,200 n'ekitundu, empanga egula 3,000 ku 5,000. Enkoko empanga egula 3,000 n'ekitundu ku 5,000. Amagi amanene tulegula gumu 2 gumu 3 atagala lagagula gumu 10 gumu 5. Enkoko empime kilo egula akatu 1,100 n'ekitundu n'okudda waggulu, waliwo abatunda ogumu akakaaga ogumu akasanvu. Kisinzira akuguza akukubya atya, kukubiddewa n'embeera eyo bwe bitya, omukitegeera olwo lulimi mba mulutegeera. Embuzi ennamba kuva 18,000 okutuuka ku 4,000,000, ate ente ennamba 1,100,000 ku 5,000,000, osobola okuba nga weefunira ente. Kisinzira ekika ky'ente n'ani akuguza, naye nga mu butale obw'enjawulo ebbeeyi yeeyo eriyo. Kakati sekoko zigula wakati we siringi 7,000 enseera, ate empanga egula okutuuka ku 15,000, ate embaata egula wakati we siringi embaata enseera egula 4,500, ate empanga negula okutuukira ddala empanga egula okutuukira ddala ku 7,500, awo oba oli mu mbaata. Kati bwe tugendako mu birime nga bwe biri, kasooli kile egula siringi 10,000 ku 12,000 omululira nti akiriddemu. Obuwunga kira 5 bugula 1,000 wakati we 10 ne 15,000. Akawunga kile emu egula 2,225, ate chachu yakiriddemu atandikira ku siringi 5,800 kutoka ku siringi 8, era kite kisinzira chachu kyani aguziza n'ebirala ebigwa mu kowe eryo. Kakati obutunda ensawo 2,800 obutunda obunene, ate obutono ensawo eri 10,000 n'okudda waggulu. Nailoni kile eri 12,500 ku 13,700, kisinzira ani akuguziza na wa woguze. Kakati emwanyi kiboko kile egule 15,500, 5,700, 5,800 n'akakaaga, ate kase egula wakati we siringi 1,100,000 gumu 2,200 ayo watambulira. Ennyaanya pulayi egula wakati we siringi 2,500 n'4,000, ate enanansi emu egula 12,000. Amatooke enkota egula 1,100,000 ku 3,000, naye kati eri 3,000 eba nkota gye bayita nantasitulikika. Kakati entangawuzi yokkira eri ku 12,000 olaba nazo zakiseemu. Wotameroni etandikira ku 13,000 okudda waggulu. Ebijanjalo kile eri ku 12,500. Obumondo obuzungu ekutia egula kati wesinje 8,000 ne 2,200 kisinzira. Era waliwo okubwawula abamu bagamba kano kochi ono kabale, waliwo ne kebayita ake Tanzania. Kati enda gwe nganda omulengo gutandikira ku siringi, omulengo gwenda gwe nganda gutandikira ku siringi 12,000 n'okudda waggulu, ate kyetutumula atandikira ku 15,000 n'okudda waggulu. Emiyembe batunda emiyembe na siringi 15,000, ate obutunda batunda obutunda 6 siringi 10, 5,000 n'obuno 10 kisinzira. Emicungwa ensawo eri ku 2,800, 2,800 manga da 3,200, ate nimu zigula 18,000 n'okudda waggulu. Ensawo ya kalt eri ku 2,200, ate green pepper ensawo egula kati wesinje 16,200 kisinzira bwafaanana na ino 8 bagula. Entula ziri ku 8,000 ku 15,000, biringanya 8,000 ku 15,000, galumondo muganda 15,000 ku 17,000, ate muwogo ensawo egula 9,000 ku 15,000 kisinzira ani akuguziza ogulawa n'ebirala ebigwa mu kowe eryo. Kasooli atandikidde ddala okwengera, atandise n'okukala, era omunwe omubisi guli ku siringi 3,500, ate omufumbe guli 5,000 ku 10,000 n'omwoke wotyo we guli. Oli ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu, njagala ombuulire ate ggwe wammwe eyo abigula bitya. Ogenda kuyita ku simu zaffe 0752 Mwenda munana munana mwenda tano tano. Erizuro msambu tano biri. Mwenda munana munana mwenda tano tano. Nekuziro msambu munana emu. Tano emu msambu biri biri munana utubulire wa mweyo. Bigula bitya. Radio Budu.
2: Radio Budu.
0: Tata.
2: Mukadde wange tonko judi wali tuweleza.
0: Uwe wali kuuliriza kaya bula.
2: Inabutongo jimpanga alira.
0: Uwe wawu.
2: Nitumbula Radio Budu ya mtu wabuli jo.
0: Ukula chamanyi nyo.
2: Kakati mbukeri tu lwale mkadu wa msonko juli.
0: Yesebu.
2: Ewafi vita mbude webiti.
0: Mhm.
2: Muna nge tuwa kitiwa ya yungi tuwa kukamu kukatono.
0: Aha.
2: Ndo zengeje chidi eche senga mbude mbele mweri mbandu.
0: Mhm.
2: Enkota imi lito gulu nji jitizo kuya konze nawe.
0: Okay.
2: Mwana watu kumulimi jifla kumituwale hivili jokano kumwe chitundu.
0: Mhm.
2: Kati wakenda kumudala waliwe njini kumudala. Ojifla kumituwalo tatu kwe vini chitundu.
0: Okay.
2: Kuhani uri ayongera muko na muko.
0: Mm.
2: Ahati muna angi mboga zote iti aliwa dina kamu wafo jipuna kumulimi urukumi.
0: Mm.
2: Kumudare barukumi bichani. Wanene burungi nyo.
0: Yes.
2: Ataone vau. Mugo umutire utita umukaru umuanike.
0: Mm.
2: Kire yungi musu bichani.
0: Yes.
2: Chukati mwana wata kaunga nikawa kurukumi bichani.
0: Mm.
2: Taka mwogo. Katichiro ya kasoni. Iyo elimide mkumibili mbitano wako wetu jirira.
0: Okay.
2: Takati mune kasori ya limunusu kumi. Buvo inawe ya dala wako ungele mungu muna.
0: Hmm.
2: Takati yungenda kukasukari. Kilo kibinwa kumkumi satu murukaga.
0: Okay.
2: Akachere kisinza bejo ya gado wewa kwenye jeguli satu.
0: Hmm.
2: Anogwe taro nwe mutualo.
0: Okay.
2: Lita ya buto yute vanga kukanana wa mkasavu.
0: Hmm.
2: Kadi wangitongo judi mkudo kufunia mkuma kukumbe.
0: Haa, webali nyubali redala buwana, kaya bulaba nana butongwa kalungu batula bile, mwebali kuririza radio, yomu ntu wabuli joba nafe, abali mchibuga wano Masaka, mwebali nyo, gamba chimichala Janet, kujanet Arisha Fashions, webali kuririza Tony Brown, na webali kuririza radio, mtu wabuli jo radio Budu, temujango kwa Igala File, Owen, mwebali kuririza radio, mtu wabuli jo radio Budu.
3: Hello. Radio Budu.
0: Sebo.
3: Kwa kuna saluaji Musa Musoko Olijino.
0: Yes.
3: Ya andama ni wanje kama tendo Bugabira.
0: Yes, Bugabira bagamba chi.
3: Kwa kuna kuweku bei yeri intu.
0: Okay.
3: Ene wafa madoke gara isi nye itani kwa kuna nusu kasambu.
0: Hmm.
3: E mwongo kwa nusu kasambu ibirima unana kwa hali nye
0: mungu. Yes.
3: Kwa nge yeko kitu yeta tikitundu.
0: Hmm.
3: Na maji gari nye mungu wa mfaro mungu kumi satu.
0: Okay.
3: Atewe mwoge sawe ya mitoro kumi na gumu.
0: Hmm.
3: Ya mitoro gumu ya kumi biri.
0: Yes.
3: Nse mtano waji Musa Musoko Olijino. Kwa ne wange Bugabira.
0: Uwe bali nyo bali edala wa Bugabira. Batula bile abe kalundira. Uwe na mwe bali nyo chiyimbwe. Saza mwe bali kuliriza radio mtu wabrijo. Radio Budu.
4: Omkulu.
0: Tata.
4: Ye bali tuweza mganda wa.
0: Uwe bali kuliriza radio mtu wabrijo. Mpola mpola.
4: Chivuga masakave ya gara.
0: Waka.
4: Na penu wafi waka.
0: Hmm.
4: Kakati.
0: Esu.
4: Avera dungu fulansi. Nsini nambirizu mkatindo neno.
0: Oh.
4: Nitu kwa gara nyo mganda wafi.
0: We wow.
4: Nisi menterezayo.
0: Esu.
4: Kasona kukaka. Nenja wakwe kubeye vime wa beyemu vile mkala.
0: Hmm. Hmm.
4: Nama manye mirayo na.
0: Yes.
4: Kaka mwanya kabisi.
0: Hmm.
4: Kapa baka nunga kumulimi.
0: Hmm.
4: Kyo tujira huku bidiru samu ne bidiru kaga.
0: Okay.
4: Ateka na kakaze muke baita. Akasa na bakari tadala.
0: Hmm.
4: Senga petuka jira yo kusiringi kakaga.
0: Hmm.
4: Metano evitahan.
0: Okay.
4: Kata mele wale wa mchana na wame mkakindo kumudala.
0: Hmm.
4: Kutuponi ya kumitu wali kumuchitundu. Chise nila boze na ani hatuunda.
0: Yes.
4: Akati wale wale wagana na pawatunda kumkoko zinezili iwa.
0: Hmm.
4: Mpange mkuzi gulonje gama jeriji wongo gulibwe mituwari ineja Uganda kwe tanu.
0: Okay.
4: Waliyo kana bono uvuto wawa gama anti gulibwa musamivu.
0: Hmm.
4: Kagulibwa guma istu wongo guma kasamu.
0: Okay.
4: Katiye uvuto onda bo.
0: Hmm.
4: Wafeo zesuwa jundizi nyo bakulima uvuto ondo uvu.
0: Hmm.
4: Kwenye ila wabulina akabei ba gama anti kere menyo kari waguru.
0: Yes.
4: Nifawe tu kila kumituwa alana.
0: Hmm.
4: Kisiza nani ya unonye, nani ya uguzi.
0: Yes.
4: Kusonko judi.
0: Eseo.
4: kwa kazizo vuna mwagulonji Dungu Francis hakume
0: uwebali nyo wabali redala buwana Dungu Francis uwebali kuliza radio umuntu wabulijo radio budu tuatandiseo WhatsApp group ya fair program tuwezimbe tukenda kwa tuitila mwakwe ulira maulira genja ulo mwabiyo bulimi mwabiyo bulonzi mwabiyo bufobi.

0: ke kutusibwako ekijimusa kya sativa ekiyamba ebimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana era nga kiyamba ebirime naddala emmwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka kuno okugejjesa ebirime nga watermelon green pepper n'ebirime ebirala ekijimusa kya sativa kisange mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga.
1: Ochari kuyomuntu wa bulijjo radio Buddu tuli ku 9 8 8 9 5 5 ne ku www.radiobuddufm.com ali mitala wa mayanja tugoberera ngo sinzira ku mikutu jya feji kayunzi tojjango oko ku TikTok tunonyeko ate ne ku Instagram kwetu tuli ku X berango tunonyako ojja kubanga otufuna bulungi nnyo nyene dala TikTok osobola kunonyako Sonku Judio muso tena osobola okubanga ogoberera ne tusobola okubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno yennyini ebbeyi ebintu nga bweri era ali live osobola otubuulire wammwe eyo bigula bitya nkugambye nti ayagala okwegatta ku WhatsApp group yaffe ya Twezimbe sindikira obubaka ku simu oteekamu amannya go ne gy'oli ne tusobola okubanga twongera okwemanya ku 0704 9 3 8 2 ne tuwuliziganya tuli wamu ne bannaffe abasativa mu ssaawa yaffe n'esooka sativa ekijimusa kino kinoonyeeko maduuka gonna agatunda ebyobulimi ogenda kuba weeyagalira mu byobulimi onyumirwe obulamu butambule bulungi nnyo nnyene ddala ate bannaffe yagala obategeeza nti bwe tuba tusazeewo kulya ku kawunga tusazeewo kulya ku posho tulye kawunga kalimu ebirungo ebirina okubeera mu mmere akawunga ke kabudu spamize fla kawunga kalungi okuzama kali mu bipimo ebiwero obulungi ate ebisoboka kali mu kilo 5 kilo 10 25 ne kilo 5 akawunga kano kali ibwa buli muntu omuto omukulu azeyuse atenga tekabola amva tekali mu butwa bwa mmere era bakuguba kekebeze ne baganti amulye posho tewali buzibu tewali tabu ate era kasobola n'okulibwa mukawunga atende mu buji kati mu abaana b'amasomero abasomesa mbagambe nti ffe twagala kulya kawunga ka Buddu spamize fulaba amasomero mukanoonye ate bwe obuyagala ka stalking ngo kagala mu bungi oli wadduka oli wa somero oli wa stowa tukakuleetera wonna w'oli essimu kuba ku 0707 9 8 8 9 5 5 tukuweleza kaunga kabudu Supermaze Fularon Agro Business Center SMC Limited ye kakola waliye kabale bugonzi kole ebintu bingi tuina ne kabuta kalungi ate nebirala kale tubulire wamwe bigula bitya tuli wamwe ne banafa ba confid egg booster fortified meat booster fortified glucovit binonye ekoto genda kwejusa radio budu
2: muganda wangu asule bulungi
1: nasule bulungi muganda wangu gamba kitofa
2: wasina bigambo
1: nabiye wanga wali watya
2: Kataksa bakafunde luyimbe nabiye wanga.
1: Mmm.
2: Ali buliakuba akatumye we mujali ayimba kasana.
1: Kadde kako.
2: Nange oja kunyunga ko kwa WhatsApp group ya Twezimbe.
1: Mmm.
2: Nange mpela njagala kuda kuyo musubuzi.
1: Yesebo.
2: Meka asoke kumere eriba enfumbe.
1: Mmm.
2: Kwa mwanya zono mama mwoli siwa na tunto ninyele kawungezi.
1: Yes.
2: Kwa kala kinyobo wa kijanjalo.
1: Mmm.
2: Ogwera mu 13.
1: Okay.
2: Mwanyo wa 2.5. Mwaka nyama 10 nyapa 15.
1: Okay.
2: Kiche nyanja de chafu mwa munaje ramo la ba kulimbi kubanga kibao kumacha.
1: Mm.
2: Wotereza ko kuwo nela cha mtu alo ko gumwe kitundu ngo ide cha mtu.
1: Okay.
2: Faraji ya ngamai sa suri jila mu be yengege. Mwagenda bwana ku nyanja ekikalo ekifike sikejo.
1: Mm.
2: Ko gawa akanyizo ka nyama makati nende ako no mwana cha 15.
1: Okay.
2: Ne 14. Bosange chukuta cha inchi nya silingi si mutwalo bebiri ne kitundu inchi nya kitundu mitwale nao bajikomba nga akibisi
1: mmm
2: ekifike bachikomba cha galago mu kitundu ngo mu bibiri ku mitwale na
1: mmm
2: atengelo mu bugate gatte wapo ne mitwalo 15 bibisi ne 5 bifike agoro nda uko kwa chikono ya
1: okay
2: nyama ya gumu kanana kalo kapoko sila kumayo bei yako ambagamba kagumu kitundu alagabaga bagumu nya
1: mmm
2: nkoko kilo ya mutwalo gumu na gumu bibiri
1: okay
2: bogenda wana wafara kati kulugudo lumonde katika ndebe ya mutwalo
1: mm
2: na gumu bibiri kwa kumanyi bulungi ato mu mirengo 10 10 10 amatoke minwe na ko 5 silingi 10 chaza no kukenda biwanga no enebe nga bukisi balenga za ekenyanje ekyo balenga genge yo ba lumonde
1: mm
2: libabo akigibungwezi wasi eraba kusera
1: baba mulenge
2: Yana kazi nyanya, bolivaz gula mitwale, itano bazi gwanpalo kumi bazi asatu. Yana bakongeza nyanya, bawo zali nyebe.
1: Okay.
2: Abote baka muna kama na keton. Kachu wano sisi lukumi mbisatu kwa na msugu de kuchumba lukumi kisi niloguze wabo gule kaya wesi ingi sikusavu. Kati ya abe sinam bina kutu watu nama la maito.
1: Wibari tofu. Matu
2: wakutumi de.
1: Atia matofu.
2: Kwa hali kwa huli liza kubaka sumu kamuta wanyokuisamu.
1: Muno nyano.
2: Mbeda kuruonyi.
1: Mkari. Wibari nyubari ledala mgana ngetofa. Nibuana matofu. Designer munda bile nabie wanga. Awe nabie wanga. Mwe bali kuliriza Radio Budu yomu ntuwa ulijo. Radio Budu.
2: Kana zonko jiwiti.
1: Tata.
2: Mwe bali kuliriza mkande wangu.
1: Mwe bali kuliriza mganda wange.
2: Ndeira kumpuliriza.
1: Chokula chamanyi.
2: Nzamba sata waba uliriza jiralu Francis. Nkube nyami maugola.
1: Iye bidalu badobu zeno.
2: Mbeira kumpuliriza.
1: We wawo.
2: Mwe bali mpereza yo.
1: We wawo.
2: Atera nsima nyo management ya Radio Budu tutu usako nilifa mguangu
1: uwe wawo
2: nakasana katu ise mguana Judy ndala maogolanga mweli nche kia nye cheya
1: yes
2: edhili mibwa katigila kinga kufukiriwa atea mazi gatuba wala iraba kama wafisi ndaba manyobuzi wawo mburi gatundu wawo ni batera anga uwe sikidamu tuandi batetu loka
1: ok
2: nibitu wa visinga vifana ganangamu mpulide wa ganda vange na hika chate mwani noza hii atambulide mkatari kikamu takuta ya sivide mbiliru kaga biliru samvu
1: yes
2: ate kuchu maulusi guli gumu vitanu no gumu urukumu ate wogenda kuche nyanya hiyo ya vuze vuze mneri nyamu kabei
1: nyanya
2: kaba sadya wabaji tuletera noza kabate sa kapulai bakola kukapa fukiri kutatu nivali ukabaka kugambe kumino msambu kwa avili nosanga kashinze mkarimu avili msambu avili mwetanu
1: yes
2: nechili mecha utamero ni maogole nchilavye kwa watono ya kato hizo kujisa anganga ili mkabe imu nweka anga nenga kwechito kuchili
1: ok
2: vitu ndi wa maduka vivimu sukari tumunera kumkumi nyambi vili kumkumi nya mbati wakusanga mkakaga na kakaga mwezi tanu
1: okay
2: leke nyanja chitonoto no era mumbera zaajo ndi cha usperi nyama yembu vi yoto jirira mituari vili ya vili nya no kugenda mazo yente yoye mugu ete uweri
1: okay
2: uwe bali kuwele za mganda ange
1: uwe bali kuuliriza
2: nga ambasada waba uliriza Biralo Francis kube nyange maogola
1: uwe bali Biralo Francis abe kube nyange maogola batula musize wagambi tuba matira bisoko nga biangoma uwe bali kuuliriza Radio yomu ntuwa bulijo Radio Budu. Radio Budu
2: uwe
1: bali kuuliriza mjuzi joni eko ja
2: Biralo Francis muno nyeja kunko wanako
1: ulide
2: beye bintunga kweri manye mbe sitezi gula
1: ok
2: tukule nkumi biri mulu kaka mwondebe mituwale ina mwenye nkumi biri uwe na nya
1: ok
2: na ye beji tupa tukuwate ulese kusitowa
1: ina kubange tuuse
2: kutale chikumi chibacha mafuta
1: manye
2: nkalu kakaga lusambu kase ali wakati wa mtuwale kumwe nkumi biri kumwe biri viviri echitu ama toke guga sesemu toke deno bulonji mituwale hivishi nevi ne chitundu midi ya mtuwalu vijanjara na yote bigula naa dizitumu gula nkumi biri kilagala nae wa nkumi biri na yere wa nkumi biri wa hiri mulu kumi mbi viri hebe tutu dako kubakumazi na isi yako kubakumazi hebe ngamba nti urugu walu tunde mituwale ina
1: okay
2: ate banaba nga wakenda kugula ko bakubako uruta kugundi muve mbugu uliruta walu gula nkumi statu statu
1: okay
2: kasiru wate judi ya ngambi kuhali Katogo.
1: Uwe bali kuliriza John abena Katogo batula bile wagambe mwe bali kuliriza Radio eyo muntu wabulijjo kanso kenzi jo baka buno katono bwe maro kubujja ungenda kujja tuunzike sawa ya pesoka tuli wamu ne banafa ba confid mu kanyomero kafe kana kagafa mu butale atenge sawa ya fene soka banafa ba sativa biboteka mu nsimbi kijimu sacha sativa tukinonye boba mulimi kikoze semukasera kano kirime chote kinagwa mu mazi ate kisobolo kiyambo butagwa mu mazi no kusigala nga kisobolo kuba nago kirwane ku musana tovao
0: Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Bise sate vigwa yo.
3: Waha, koteka mbote.
0: Ai, wai!
3: Ai!
0: Karevu. Ono ye Karevu. Uwano ku Radio Budu. Nga utusibuwa kuchogi no Habo Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya binyediza. No kulongo sensusu. Bisange mu maduka. Nemu supermarket season na. Chogi no products. Clean your skin. Open your luck.
3: Bali bati ya Karevu.
4: Barunji baba. Magamba che.
3: Mwetulisevo.
4: Ujie bale ku.
3: Oina kuna jolo.
5: Na jolo?
3: Ene salu wa mudo.
5: Ujile kusalaji.
3: Nenda kugenderi manga mbisa gazi vya aluvuwa. Kupangi nte yange fenja. Late bunobude taba ayo. Ngende mbisa le ntuwale nte yange.
5: Mwache. Tuwale mbisa gazi vya aluvuwa.
3: Nginda mbisa la mbisa ziru wale.
5: Agaba agaba mituwala atano mbubano gila kone mwanyi.
3: Ha nita.
5: Nena nansisi baziba nebi fenensi.
3: Zengenda kusala kubisa gazi vya aluvuwa. Ateto mugamba.
5: Eliyawo manga. Jijayo kasi jayo.
3: Samwa samwa.
5: Eliyawo mangi.
3: Atona kawa Karevu.
5: Karevu tokeze no yogera.
0: Uyu ye Karevu. Uwane ku Radio Budu. Nga utusibuwa kuchogi no Habo Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya binyediza. No kulongo sensusu. Bisange mu maduka. Nemu supermarket season na. Chogi no products. Clean your skin. Open your luck. Osubo wa Lodi Kapu banga. Bidi ya bidi mu mukaga. Akasa nyoka Uganda kapia. Muku bettinga mipira jawa Lodi Kapu. Obajite Uganda's hottest wa Lodi Kapu betting show. Enonga ya kula gibu wanga buterevu. Kusanyuka prime. Wamune kumakula chika. Kustate muziku ka. Tosubo bukodio muku bettinga. Ama uli na masuku wa Lodi Kapu. Ukusa kebi sanyiso kufamu basere bubo. Naba kukumu kusiba kapapula. Buli wa kutano kusawa kumie zaka ungezi. Katichari do mkutu. Bangabeti.com. Wewandise. Juza mustate muzinga promo code yo. Obeiromu kwabu. Aba kuatibu ako. Gabane mipira jojo subi nanti jejina wangula. Oru nyumilo kuspininga. Oba kuchange chuma kubwedele. Okusobolo kuangula iPhone 17 Pro. Walodi kapu banga bia bimu kagao. Eteke buwa mwamanyi. Banga bet. Betinga nobufunanyi zibwa.

0: sana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop umziko kutakuleka kuleka wansi
0: kati buliru nako kuva kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zem sana paka kumia zaka undezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntu wabuli jo
2: Ori ku radio yomuntu wabulijjo radio buddu chenda munana katonyeze munana chenda mtana katonyeze tanu ne ku www.radiobuddufm.com aliye mitala wa mayanja tusigaze dakika ziri munana tuwonzike esawa ya feno esoka eya program twezimbe we bali kubanga uliriza akanyomero kano ketulimu akagafa mbutale kakutusiwa ko banaffe aba conk feed bakugamba nti kubyokulisa ebinyonyi byo n'ebisolo byo osobola okubanga ogisaamu ekyo kikulu nnyo nyene ddala muganda wange tomala galunda bulunzi bakuleetedde glucovit ono najjamu fatigue oba ekimenyomenyo mu bukoko bwo ate ne stress n'ebugwamu bakuleetedde ekirungo kya tronzyme kino nno kiyamba enkoko okulya obulungi ezo nno ne zijjamu omuganyulo kati vit balina xvit yo nalimu vitamin a d e ne k era oyo yonna akwatagana ku nkula ya nkoko yo kati balina gumbo stop plus ono agira atangira ekirwadde kya gumbolo mu nkokozo ekirwadde ekyo n'okifuma era bannaffe bano bakuleetedde meat booster fortified ne egg booster fortified era bayina ne proto chua ono nno agenda kuwonya ebirwadde bannaffe bano osobola n'obafuna ku WhatsApp ku 0754 959 083 oba ku 0 9 0 3 9 3 0 4 2 8 3 osobola okubanga oyogera ne bannaffe abaaba Conkfeed bakuwe obuweereza bw'oyagala kale tuli wamwera ne bannaffe aba Sativa genda maduuka agatunda ebyobulimi osabe ekijimusa kya Sativa bakikuwe weyagala okulaakulane obulamu butambule tukyali mu kanyumiro kaffe akagafa mu butale tubuulire ebbeeyi y'ebintu ewamwe yeegula etya ngoyita ku 0752 98 9855 kw'oba oyitira ate otubuulire ewamwe eyo bigula bitya radio buddu weebale kuwuliriza muganda wange egomba bagamba ki Saalongo
3: tetulina tabu kasanane tujja kagumira bwe budde bwako
2: weewaawo
3: ebeeyi y'ebirime nga weeyimiridde wano egomba kasooli atandise okufuluma bamugula 1000 95 ebijanjaalo bagula 1800 n'12 mpozi akamwanya ebbaafu embisi eri mu 40 kase ali mu 1800 n'12 mpozi ebinyeebwa omwami songo nga temwogera ku binyeebwa abantu tebalima binyeebwa waffe ensawo y'ebinyeebwa eri mu 15 enkalu ettooke enkota kati ettooke ddyo omumu ekitundu enkota ebeera nnene emala obulungi amaka mwami songo bwetyo tuyimiridde eggomba wano
2: weebale nnyo balire ddala bannaggomba batulabire obagambe ntubamatira bisoko nga byangoma mwe bali kuuliriza radio ey'omuntu wa bulijjo radio buddu bannaffe abali egomba maddu abali kabula soke temujjanga okwo radio buddu wanji damu oyiteko tugenda kubatuuliziganya bulungi nnyo nnyo nyene ddala yonna gy'osinzira okuwuliriza tojjanga okwo tusigaze eddakiika ziringa 3-4 essaawa eno tugiwunzike halo hello sikuulira muganda wange ebinyeebwa eno kiro bagitunda singe 14 ku 15 te bwe bibanga bamaze obiteekako omutindo bwe babinyiga oba ne babisekule kisekule nno kya bbeeyi ekyekino kiro bagitunda singe 12 ate ekinyige kiri mu 6-5 radio buddu taata omulungi
3: bannange weebalekuweza obulungi
2: weebalekuwuliriza
3: balanziza radio buddu
2: banga
3: radio ginasigaza
2: yes
3: nomukala gutuja flanki kakindu bitera mundeeta
2: bagamba ki
3: bana abe kakindu balungi ne bawuza radio buddu kaakati ebbeeyi yateyimidde bweti
2: okay
3: Ani songo sote.
2: Nkuri la mugana wangi.
3: Wene wapa akamanya tukasibu kati kati ungete kuhuga kumugana wangi. Deye li kuhusu kakaga muru kaga.
2: Akamwanyi.
3: Akamwanyi.
2: Hmm.
3: Akabisi kabili vitanu.
2: Okay.
3: Katuli mtupu alimutu suru kumi.
2: Hmm.
3: Kati akahunga. Maduka wakarunda bili vitanu. Wamune kumi satu.
2: Okay.
3: Maduka na kubenge janja ye mtete giri keka.
2: Hmm.
3: Muda mga beye ye walua akulabu na kutono umyofu.
2: Okay.
3: Nesu kumo vitanu. Wamune bili.
2: Hmm.
3: Kamiyero yari msingi sen kumi satu. Nwe kaduli watyo. E mami, mami songo jodi.
2: Ye tata. Kare, wegate ku WhatsApp group ya fea tuwezimbe, WhatsApp group ya fea program tuwezimbe. Sendikira message ingeri mweri nyalio, ni namba joko zisa ku WhatsApp ku 0705 09 3 8 2 0705 09 3 8 2 nkugateyo. Radio Budu. Halo.
4: Tata ebali kwete kwanga.
2: Uwe bali kuliza mgana wangi. Esebo.
4: Lemo yu kwa kwanga. Kato juri ya senkuma.
2: Yes. Yes kato.
4: Kama tuzi venkuma. Tata kwa kwa gana
2: nye. Hmm.
4: Kakati.
2: Hii ngodu se mgana wango wenkuma. Ngo labye. Njaka lukusasira kwa mwanyinafe na sazi wini. Gwebama nyinga mama na Boa Ekalagala orimu Radio Voodoo Fans Club Mokauniro ya firidwa mwanyina tumwine Amos Bajamuzi Kancha Ekasaka Nachenyi sawa kumi chitaro bambi banafabali mfans club ya feya Kauniro Rwengo tupasasi deko yono ye vice chairman wa Rwengo mama na Boa Ekalagala na sazi wini chitaro nyomu nafwe tukusasi deko nebana bana Kauniro Radio Hood Fans Club olwokubanga mwaviridwa ko munaffe oyo njagala koma wano ampuliriza tudde musawe yokubiri tugenda kwogera ko kukola engeri gye tuyinza okukola mu sabuni ya naba gwe tuyita shower wamazi shower girl ate abagala okuyingira business eyo awe tugenda okubulaka olunaku olwalero kale tofuna amawulire bwe gagwa nga nzija nga tweyongera yo sigala ngo chauliriza radio yo muntu wa bulijjo Radio Budu.
5: Ibadde mwe byokuiga binje na ika nsubira ti nawo inacho izemo isawe soke ya program twezimba bwetu chobwe tujikomekereza nge kutusibwa ko ekijimusa kya sativa ekiyambe bimera okukuma obunyogovu muttaka nobutakosebwa musana eranga kiyambe bilime na dale mwanyi okukuma bimuli obutakunkumuka kuno okugejesa bilime nga watermelon green pepper nebilime ebirala ekijimusa kya sativa kisange mu maduka gonna gatunde ebyobulimi okwetolole gwanga Esawa, wano ku Radio Budu. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza Radio Budu. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Budu.
6: Kano kagende erigwa akaluubirizibwa mu kufuluma. Bobango inechizibu echo, watanire nyo kulia amenvu ataga bogoya saga ndizi chidia kuyambako kugonza olubutolo osobolo kufurumango obulungi. Kwa galizo obulamu obulungi bulikadde.
5: Eyu yebade Health Tip, wano ku Radio Budu.
7: Gorindi de Amaudi de Ganugi Maudi de Ovokusama.
5: Mazinga Afrika wano ku Radio Buddo.
7: Wasuzo chano mulunja uliriza gema ulido kufa kusema zinga Afrika ku Radio Budu Radio Muntu wabuli jom omogave mwazukuru wa Andrew Gwashibombo Salim zentele deo gaba sumiram betuta ndikira kumu guanga la Ethiopia HBN chili mubu inza nga chino chikule mbira saba minister Abiy Ahmed echa Prosperity Party cha usebuva ebifebi singo obunje baba wakaba parliament mkulondo kwa wado kusoke la dalam ilango kusinzila kachika kebio kulonda banuba wangu de ebitundu chenda kubuli chikumi abi yatandiko kule mbele guanga elia Ethiopia nga saba minister okuvira dalam magwa bili kumina munana ilana agenda maso na okubira nga tereze biali bichami ngono ya webu wako nechirabo echo kuteka we mirembe chensi yona nga uvanyuma lukuba nga yateka wengu ataka na wakati we gwange la Ethiopia ne gwange la Eritrea nga banubali mamaze miaka nebisibo nga tusobola kubateka wamo enteka teka weti ya gena maso no kubira nga muyamba okuzimba ekibiina kye echa Prosperity Party era ne kitambulira ddala ne kifuna obuganzi okutusola na kulwalero abantu abasingira ddala obungi bageze maso no kuwagira ekibiina kino saako nabo bonna abesimbiddewo ku kadi y'ekibiina nga balaga nti balina bingi bye basuubira ate mu bukulembeza obujja obugenda okuddawo abantu abawera ddala abawera ddala obukadde 135 250 be bali mu ggwanga erya Ethiopia wabula ku bo kumpi ebitundu ebisinga obungi naddala abalonzi abawandiisibwa basobodde okubeera nga bawagira ekibiina ekya saba minisita wakati mu mutendereza nga basobodde okubatambuza obulungi akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lino aka National Election Board Maletkwaka Hairo agamba nti okulonda kuno kwatambudde bulungi eranga ekibiina ekiri mu buyinza kyasobodde okubeeranga kiwangula ebifo ebikumi bina asatu mu munaana ku bifo ebikumi ebina mu ekinaana mu mukaaga eby'olukiiko lw'eggwanga mu ggwanga lino ono ategeezezza nti ebitundu ensanvu ku buli kikumi bisobozesa abantu bano okusobola okubeera nga beddiza ekifo kyonna kye beetaaga singa ababaka baabwe basigala basa kimu okulonda kuno kwetabwa kwabadde mu constituency oba mu masaza ebikumi ebitaano mulimo ku masaza ebikumi ebitaano mwana mwomusanvu agali mu ggwanga erya Ethiopia era nga bangi bagenze maaso n'okubeera nga bawagira ekibiina ekiri mu buyinza okulonda mu masaza ekikumi ana mu asatu tekwabaddewo oluvannyuma lw'okuba nga gali mu bitundu ebirimu entalo omuli ekitundu ekimanyiddwa nga Amhara saako ne Oromia eno tebasobodde okubeera nga bateekayo okulonda olw'embeera y'ebyokwerinda etali nnungi kati ekisigalidde bwe lukiiko olwalondeddwa okusobola okubeera nga lutuulo okwerondamu abakulembeze nga ne saba minisita omujja bano bye bagenda okumulonda eyo nga tuvuddeyo ate enkwatagana wakati w'amawanga okuli Benin saako n'eggwanga erya Niger yeeyongeddemu amaanyi oluvannyuma lw'okuwubako olw'ekigere okwa pulezidenti ow'eggwanga erya Benin Ramland Wadani kye yawuubako mu ntandikwa y'omwezi guno obutakwatagana bwali bweyongeredde ddala wabula mu kaseera kano enkuŋŋaana ez'enjawulo saako n'enkiiko ez'enjawulo zigenze mu maaso n'okubeera nga zituuzibwa wakati w'amawanga gombi okusobola okubeera nga bafuna okukkaanya obutakkaanya bw'abaana ababiri bwatandika oluvannyuma lw'abamukwata mmundu okukuba ne bajjako omukulembeze w'eggwanga lya Niger mu mwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 nga n'oluvannyuma bakkakkana ku nsalo zaabwe n'eggwanga erya Benin ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakiggala nga bwe bavunaana Benin okwagala okubeera nga babayingirira nga bakozesa abalwanyi abava mu ggwanga erya Bufalansa okwagala okumamulako obukulembeze obujja wano wennyini amawanga gombi gatandika okwerangira ebisongovu ne batuuka n'okwagala buli limu okuwagira abayeekera abalumba linnaalyo okusobola okumamulako obukulembeze obubeerako wabula mu kaseera kano enkwatagana yalibanga ezzeewo era nga ne gye buvuddeko abakulu bombi basobodde okubeera nga batuula okusobola okubeera nga bazzaawo enkolagana y'amawanga gano Ate yo mukungu w'ekibiina ekyamawanga magatte ekikwatagana n'ababunda bunda ekya United Nations High Commissioner for Refugees Baham Sali awubye ko bulubu ekigere mu ggwanga lya Ethiopia wasobodde okubeera ng'akyalako mu kifo ekikumirwamu ababunda bunda ekya Wura Refugee Settlement. Ono ng'asiimye byansusso eggwanga lya Ethiopia engeri gye likuttemu abantu ababunda bunda okubawa emirembe saako n'okubawa budam. Enkambi eno jasobodde okubeera ng'alambulako yateekebwa mu mwaka gwa 2024 era ng'eno okusinga erimu bannansi ab'eggwanga erya Sudan abadduka mu lutalo olw'omunda ne basobola okunoonya obudamu era nga balabiriddwa bulungi. Baham Saleh agamba nti singa amawanga gonna gasobola okutambula ng'eggwanga lino abantu ababa babuliddwako essuubi okuva mu mawanga gaabwe basobola okubeera nga bafuna obuweerero mu mawanga agagaba geta dewom. Abamu kwaba basobodde okubeera nga balambulwako abakulembeze b'enkambi zino okuli Shalon Bibi Dosa saako ne Lasha Muhammad nga bano bava mu ggwanga erya Sudan bongedde nabo okutendereza enkwata gye bakwatibwamu nga bano ng'ovudde mu ky'okubasenza babateerawo obutale obw'enjawulo bwe basobola okubeera nga bagula ebintu amalwaliro bababudaabuda bulungi so nga ate n'abaana baabwe babatwala mu masomero ne basobola okubeera nga basomesebwamu. Bahan Saleh ayongedde okubeera ng'asaba amawanga agalimu okulwanagana wano ku Ssemazinga Africa okwekuba mu kifuba kubanga abantu baabwe be babonaabona. Omulungi awuliriza gavudde ku Ssemazinga Africa ng'ogaba somera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agonde gundo omuteregga.
8: Ufuna gema wili okuva ku Ssemazinga Africa tuchakuletera amalala wekumire ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo. Kati emyaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuwuliriza webali kujekumirako
9: Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Downloading app ya Wendy ku simu yo. Obanyika *229# ojuzewa amafuta. Ngateba kutemia dechi 10 olwokusasulira ku simu yo. Ofuna amagoba buli lunaku ate ne bakusala kitono nnyo. Buli lwoba ko kyosasula. Wendy ne Power Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Ne sende za bakasoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuukira ddala ku milioni 10 enkola n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Obadde okimanyi nti osobola okusasula emisolo gyo. Wamu n'ebisale ebyagerekebwa ebimanyiddwa nga tukaluubiriziddwa ng'okozesa MTN Momo. Kyogina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obanyiga *165*18# okufuna PRN oba okusasula ebisale bya pamiti, engasi, ebisale bigerekeddwa oba okusasula layisinsi. Osobola n'okusasula omusolo gw'ennyumba ezipangisibwa, omusolo oguva ku ssente za boda boda, oguva ku motoka wamu n'ebisale bya parkingi. Kino tekiri mu kukoowa kusimba layini ate nga kikola mbagirawo songa kikuwa obukumi akadde kuna buli wamu buli lw'oba osasula. Kati okusasula emisolo wamu n'ebisale ebigerekeddwa ebimanyiddwa kifuuse kyangu ne MTN Momo. Ago ge manyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Musasa ya poki no buddu mu kibuga Masaka. Wakati mwetusenzira netutagaza abatwali jako. Radio

0: Radio Yomu to our job.
1: Oli wakati musawe yokuwidi ya program Twezimbe wano kredio budu
2: Ocha uliriza radio yomu ntuwabrijo radio budu chenda monana katonyeze monana chenda mutana katonyeze tano neku www.radiobuduwefm.com alie mitala wa mayanja idachi kazizi no ziri ya makumi abiri musatu zezaka itakusawa etano mkwaniriza musawa ya fene yokubiri tuli mkogira ku business entono tono atenga tukirizanti muntono mwemuva enene mu business eyo jyotandika jyonyoma mwatu esobola kuvira mu dala business esobola kuimirizawo obulamu bwo abaana abazukulu ne bazukulu ba bazukulu bo singo bo jikute bulungi ensonga lwaki tugante okwezimba tekuko malwa lero era nze sikuwa magezi kukola sente kulya mere ya lero ndi funye za lero biwedda nkuwa magezi wezimbe ngencho inachogenda okweyongera ke kitabadde olunaku lwa lero botandika business obo otandise ne bweba ya siringi 10 bweba jeringo sobolo jikola encha bwekola 12 ebeerinya bwetuka mutwalo okubengala ate bwetuka mitwalo 10 obo ogenda kola na kijaguzo kakati twagala tutunulire ze twaise primary obstacles ezinzo kuyimirira mu kubolyo eriya business era bebalabe ba business yo etandika nambem ekisoka abazungu bayina kye bayita cash flow shortages omono njogera ku loss gwe joyinzo kuyita entono okugeza nga obadde olowooza nti oyina okuyingiza emitwalo ebiri ogenda okubala abalamu bigatta ng'olaba gumu kitundu ng'ettaano tolaba gye ziraze otandika okwebuuza ziraze wa eyeba shortage oyo mulabe nambeemu mulabe nambeemu ekyokubiri gwe nannyini business eyo entono bwogaana obuvunaanyizibwa obw'okwetikka omugugu gwayo mu butono bwayo oba omaze okuriyetinga omulabe namba bbiri kitegeeza mulabe namba bbiri owa business yo entono asobola okubeera gwe singa olemererwa ogiwa obudde ekyokusatu mulimu okupangisa abantu n'okujikuuma abagenda okukolerako business entonotono ennaku zino kuba mwaka fana nyingi oli mu kufumba kasooli ye business yo gy'otandise ogenda kunoonya abagenda okunoonyeza akatale mu kufumba kasooli oyo abantu abo boonoonyeza singa tebaba beesigwa oyinza obutaba na kipimo kwoyinza kupimira muntu mwesigwa naye waalibadde otunuulira omuntu atagenda kulya kubanga waakuliira emitwalo 10 ye business ye capital bwe bali yaako ebiri oba osigaza 8 ate najyo 8 toli kushuwa nti ogisigaziza kuba n'enkya wayinza okutwalako endala kakati akalala akasembayo oba akaddirira akasembayo abamu bwe tuba tukola bizinensi zino entono tuzikola tubaze nga tumanyi nina kasitoma gundi ne gundi ne gundi ne gundi era nga gwe wakiggala okimanyi nti abo bana singa bangulako akatogo kange kaba kawedde kitegeeza abantu abo lwe bataalye katogo business egenda kustolinga egenda kuzingama kati okuyimirira kuba customer abamu okumala ekiseera ekigere nga tononya balala oyo naye mulabe wa business kati manyi wali wazukuse oyina okweyongera ku kuba customer abanabo obadde oyina abataano mukago oba omusanvu kubanga si toli kushuwa dilo nti buli lunaku bagenda kutwala product yo ensonga lwaki kampuni ezigeze ezikuze buli kadde zibeera zi marketing zibeera zinoonya ba customer abapya akasemberayo ddala tugende mukola shower girl kali mu kubala bitabo na kukuuma mutindo abamu bwe tuba tutandika business tuba n'omutindo nga mulungi era abamu musikiriza mu driving traffic ku business zammwe abantu ne babeerawo onoga igundi nga ina ba customer kyokka bwe bamala okuwera ba customer omutindo ne tugunaabuula ndoza kitegeerekeka omutindo ne tugukompromisinga ne tutandika okujjamu ebimu olw'okuba tulowooza nti batumanyidde njagala kubuusa nti ennaku zino abantu be tukoleramu ebintu abamu bamanyi nnyo n'okutusinga gweyinza okuba ofumba chapati ng'olowooza gwe osooso zifumba nga waliwo eyagifumba era ng'agiryako n'amanya kino wakijjemu luli kyabaddemu waliwo mukwano gwange yangamba baamuguza omubisi gw'enjuki agendo gunu na mkusoka nga mulungi agendo kudamo gunu na nga simu bisi mulungi na nga nti mbisi guno bagu ongede musukari guru nga bagu ongede musukari guru abatunda omuzigo olina alia kumuzigo ogusoka nga mulungi agendo kulira nga mnaga bagu ongede mu amenvu kati okuma ba customer ngo bafunye chikuru nyo na yenge ekisobola okusinga okuba kuuma kwe kukuuma omutindo ebyo bobigenderako nobye wala business yo abalabe bayo ejja kuba bajjeko ekisooka kwe wala kola shortages ezitategerekeka ekyokubiri nanyini business nga antono jiwo obudde tomalaga jisulawo kuba gwosinga okumanya vision mission na buli kimu ekijikwatako namba 3 abantu betupangiso tukolera ku milimeja abatono tonabo tuyina okusoko kubaka kasa namba 4 twewala okubera ku bakasitoma babiri basatu bananga betuyimirideko otukirize bibalo byaffe n'ekisembera yo ddala okukuuma bakasitoma n'omutindo awo business ye ntono ojja kuba ogiyina ng'ekula katugende tukole shower gel basabuni anaba ayika oyo mumumanyi naku zinaba mukola tebaba nnyo babede na yata aba munaba tuba babede uli kwagani nja kuna waka shower gel tu kanaba ilaka waka bei sibuli omuti asobolo kagula kubanga tekaba kalaishi ile nsanji zino sichirunji kunaba sabuni ayoza kumulembe guno gwe tulimu je karinga kagelu na weyongira kwa mutindo kubanga obulamu bubwa nkwagaliza okuliriza okulunji mwami Sansa John
0: manyi mkama wange ekibuga kino kitulimu Masaka bachifula city eranga buli omuwa amanyi era tukakasiza ddala nti olomusajja omugwe nalinjogera naye nangamba nti ebibuga bigenda nga bikula obensinga ekula abantu etulube eri okubiri omuzungu kyayita second class bagenda beyongera mu kitundu ate abantu second class bebatya nti beba abantu atuka awantu baduka semaduka supermarket na imirire muruka energy parking aga mumpe sabuni mumpe bizigo mumpe shower gero mumpe shampoo byonna wamu nabigulo mulundi gumu kitegeeza nti abwe bibakuze ekitundu na dalanga ebibuga tetwagadde kusuliza muntu ayagala bakolera kibana agula ero lwalu yensonga lwaki tuzze abantu amu kibatamanyi bayige okola sabuni anaba chukanga wa mazi anakola sabuni anaba nga wa mazi omuzungu chaita shower gel oba shower soap ajja kwetaga ebintu bino wa manga era ne sente zabyo nga wengenda okogera wano wa manga ekisoka afana mukatini ne sabuni owo mutwe bwata shampoo yadenga waluwe byawukana kakati sabuni ono ojja kwetaga ekirunge kya ungalo kakasanti abauliza mugenze muchiga atina abachikoze mu kinsanyo siza nga tunayogera kawo maso ojja kwetaga kiremu nga ya mutwalo singo bango genda kukola ebintu ebiri wakati wa lita 2 kwa 2 mu 5 ojja kwetaga kiremu eye kirungo kibaita wungalo oba sirezi oba tibulo

0: KDS. KDS, oba CDE. Sigina chimala yukubanga, chukulu kastoma nya, chirungo chino. Chinetaga, ila ugama chino chinetaga, oja chifuna. Machita KDS. Oja kuitaga yukuota, zizo gramu zibidi mwa atanu, zengkumi tanu. Chirungo chokusatu, chiti wa ufa blendi. Chaga lo kufananyiza muungalo, chokacho nchibaya chukwafu kwafu muko kusinga kuungalo. Na hicho kera kastogama ufa blendi, chite gere kika. Togama ati, chite gere kwa uchigamba omuntu, achite gera. Pino njigamba muuliza wafe, ngeera webili, beya vyo sagala mbele wakubanga agama ati, wabitu gambi eno watano watu gambi, atukuza zina haa, kubuli danga webili, wane masaka. Beya vyo, na obunji wabyo. Chirunga chilala, bachita glycerin. Chirunga nagama chirunji kulususu. Haba chala wanyi no kesiga, bawewele nsusu. Ichirunge chunashuja kuetaka kuota ya nkumi nya. Kakati utumala tumazo kufuna glycerin yoyo, tujia kuetaka yo omunyo. Nekuno bude, tujia kuesa omunyo, oguitibwa industrial salt. Ngomuliza wafe na gama, tisi chirunji, atina ukosa guna omunyo, kwa tuya denga na ugu koze sana kukula. Nesi chichisingo kubele chirunji, atina guno jieguli. Joguze bilebi, ntuwa gendo gula bilebi, nabi, nero subula na kufuna, na ugula guna omunyo, ogwa industrial salt. So chikulu nyo, okwesa omunyo ogwa makolero kubanga tulimbi amakolero ekirunga ekirala omunyo ja kweta kiremu ya industrial salt tesuka 12 mu 5 bino byen kubalira kubalira ku bay esimbere da kubere ya gulube eri wukati tujja kweta ga ekirungo ekya silike grams nga 5 tujja kubalira mu nusu nga 5 tujja kweta ga ekirungo ekirala kibaita citric acid grams 10 zijja kubera zibalirirwamu nusunga bibiri omanyitwala tukutemere butemere omuuliza febulikantu bulikantu bulikantu yaddengo yezo kukuta sanga yo gramu za 5 zibatunda ntizokka ne ogwo obuguza kakwota ogenda kaula kecho chetule mukuyigiza kati omuuliza wafe
1: okay
0: kakati oyo citric grams 10 tubaze tugambe tizinya ku bibiri tubaze na maziga fe katugambe lita 2 kwa 2 mu 5 kae tugambe lita 2 ekidomole echo tekisuka nusu bisatu tuloza unadawa numundisi kukali nawa ntawasigadawa mwani zano chifuni ya kufichi kuwelele obo mlala nabanga yesuri la mazi nchiba nga chikamu netu baze sente nchwa chiguze kunusu bisatu tuwa gala uchintu tuchivale kubango uja chikozesa perfume obaka wawo uja kweta gami grams 10 tanu kukumi ulukumi kukumi bili katuwa lulu kumi uja kweta gami nera anji kubanga nera ni wankubade sabuni anaba abira mula anji nga wola bantu abakolowe bitole walwa abakolanga wola bich company emanyikiddwe nnyo nga geisha era naye abira mulanji kiragala yero kubanga ekimanyi abantu bayina obwetavu bwenja olo wa langi mchalo jamu sanga ganyo pink ngala kitegeza ati sabuni yo yakola nnyo olo kuba wa pink ne olo kuba anti aka langi yo muntu ajagala kati omugezi wabaga anti aba nnange era kugamba mbudde ngabu no bwino kubanga uli mugezi ku langi Waducho wabu kula kampani ya geji ya danga klanji za asalibu wa oda. Mm. Na hila uwozi sala uku from day one kwa kuna kulusoka. Be lango teka vingi mbongo.
1: Okay.
0: Chofula ane soda. Mm. Na chi. Lanji bagenda bachusa chusa. Kupanga bachi manji. Ujagano gule chindulu wa lanji. Walu lanji ya mazi jibate ya kumazi. Lanji ya mazi zago ni gagano gulibwa. Lwa lanji. Just kakali kapande kabwe. So lanji chikuru. Ilo mtu yegende deze. Lanji jate yako. Nechutundu chali mchi ya chigenda mchi. Maso. Kakati langi hiyo ya lukumi. Kabila mguramuzi kumi, munana, munana kukumi yao. Buvali inga ninga, kalangi, kaguramuzi kumi. Kakati, mwenye nauteka mu ka oiloko, nga ka olive oil. Kale oilo yeneene yeno mulala, gwendo kuteka mune, katuwale olive oil, guramuzi nga abili, na yuzi vile kukumi, nga bili. Kakati mufunze, bie bie birungo, omuntu bietago kola. Sabuni anaba nga wamazi omuntu wagena kunaba baganti omusajja ono akoze akasuso manyi wala abasajja onanaba kasabuni oga naye omusajja ono akoze saki nga teyesiga bizigo takula chikwanga basajja abasinga tetwesiga bizigo si tekiri mutonde wa fenyo yadenga because sako bitonde tono tekina buzibona ya basajja tebati akwagala kola ki era mujja kulaba nti bamuteeka mbuchupa ulika akantu konyiga ebisera ebisinga era chovana nagame tino ono akola sabuni ono ebisera ebisinga akolera abantu bitugamba abakolamu ya mukola yinzo bati yakolamu niba akolera osanga omuntu sabuni ayoza avudde mukoze ebintu bamututte mu kinabiro avudde yagenze eri je tuvanga tukoze kugamba sabuni

0: nabiranga gubakozesa okunaba gubakozesa okwa nenga kyandibide kirungi sabuni anaba no munaba ayoze ebintu no mukolachi waluwe nsonga kubanga waluwe birunga ebimu ebabiyitiride nga byetawo kujama bala makambo mu rugoye katugoli bala kambo fesi ye niko ebale kambo tulowoza nti mukozese sabuni ono era omuntu aba mukozesa kyangu nnyo nti obuntu bamuteekamu bubeera ka akantu konyiga waggulu era ebiseera ennaku zino abantu sabuni anaba abamu bagenze ne bamugula abamuteekawo mu bugundi abantu nabake engalo yadde nga tesisandi waasi bagenza munabake engalo babuteeka waliwo kantu kabeerako nga kukanyiga waggulu ng'abafuuyira ente mufuuyira obusolo buno embuzi ki waliwo obubumba obubeera obutono kati nakano kabeerako akabomba omuwuliza afa ayinza okitegeera ndowooza nga tugambye akabomba kabeera kacupa katono nakalira akabomba ngaomuntu yekuba akawoowo tukubeerako akantu akonyiga akawoowo ne kavaamu kati nakale n'obucupa bwebutyo bubeera mu ngeri bwetyo yadde ngaosobola n'omuteeka mukacupa konna nayiwa kukatonoko ku kyangwe teweetaaga ate kumala ekyangwe jasit okikwata okikunyamu katono bweti ebyovu ne bijja okanyiyiwa kukatono nnyo kubanga abeera mukwafu ono noyisaako amazzi noonaaba kaba kalungi nnyo kubanga kabeeramu ebintu baba kakola nga kakunaaba sikakwoza bintu sikakwoza ngoye ebintu binabinabina nga obigasigasi okusinza ku ssente zetubaze ojja kwetaaga 3,445 kaakati kyokka senga onaaba oba tunakibagambako yuba naaba batunda oba tubagambe lumu nti kitegeeza ka haafu liita omuntu waafu liita agimanyi haafu kiba kikopo kimu kugamba ebintu wetugamba ekikopo kimu omuntu ategeera nti haafu liita haafu liita oba miiruzi 5 ojja kuba ozifulumiriza ku nusu 8-2 n'obutundutundu 5 8-2 kale nerugamba 8-2 n'obutundutundu 5 kubanga njalambale ekyenyininyini nga wekiri esebo kaakati tulowooza abantu abasinza abagula kuono sabuuni bakimanyi nti sabuuni ono ogenda sanga akantu bwe kati nti ka 15 ka 13 kubanga bookaguza beebanyi omanyi bizinesi yonayonna gy'oba okola osinzira ne bookolaki booguza bamanyi omulembe omuntu bagenda mugamba ngasanga omuntu ali ku bata ngengato yandiguza awantu 2,000 bagimugamba 10 nasasula sente nakolaki ye tamanyikidde byagenda ku street kugenda kwewuba n'abantu kubanga agiguzemu ki mu bata kati omanya ne kilasi y'abantu gyokolaki gyoguza kaakati ekyokyo kiwedde twagala kumanya netuba amagoba tukulodde ku 8 naye gwe nogamba nze nja kutandika bizinesi yange ekyatandika mpolampola nguze nkanguleko n'akacupa ngendo bibalabalamu nga akacupa nga sabuuni ono tubaze lunaka soka embala olwo 8 ogateko n'akacupa ojja kugwera awo nga 10 n'obugwagwamu awo kyokka akakantu ako butandikira akantu akatandikirwako katono ennyonyo byonna kale tugambe tino bijja kugwera mu 12 kubanga bookolya tuwamanyi n'okacupa okaguze olese neerebo otaddeko kubanga omuwuliza waffe byayinza okubala naffe tubibala era tubimanyi so tugezaako okubalira tiwali otaddemu 8 byonna byogize bigwedde mu 12 akacupa nabiki kyotaddemu yadde nga kyosabiseemu kyabbeeyi n'okusinga kyokoze fe tukubalidde todidde cupa eri mu 10 lulamba otaddemu bya 8 n'ebulebo byonna netumanya nti nno byonna biwedde kale tugambe nti nno omazeewo shilingi 12 akantu ako liita eyo butandikira mu 15 kyogo tugambe nti gukatunda 14 kubanga twagala maketi tutandika kitegeeza olina 12 kukacupa kale n'obukatunda 3 kikyobadde ofiirwe kubanga otandika kati omuwuliza waffe kyekyo ekifaananyi kyetumuwa ekyo ekintu kyayinza okukola oba kyayagala okukola yadde nga alima naffe tuli balimi abamu naye nabino tubikola tugenza okiraba nti obuli mbuyinza okutwalamu oba 5-3 ate n'oluusi abamu tulima nabyanguwa naye obanga okwata enkumbi yo eno ng'ogattako nakino obanga oyina akaduuka ako ogattako nabino byetukuyigiriza tulowooza nti kinene kyobaogaseeko kakati tukyagala nnyo ate omuwuliza waffe kyenkukutiirira nga tetunaala kweyongera mu maaso kyonna kyoyize kitwalire ddala nga nsonga bino ebintu naffe bitugasa twabiigadda tubimanyi kyokka era bikyatuleetera ssente kubanga ng'ogyeko omukisa puroguramu twezimbe gwekuwa rediyo buddu gwekuwadde gw'omukisa guno ogulina wano ku rediyo buddu wokka tewali ebya gamba muna togenda kujja ateba nangi aha kati ubango ofunya omukisa nga guno gutwalire dalala ngo omukisa kino chikira kuyigiriza nti kirunjo ko omukisa jofunye oje yambe
1: ojikozese
0: kubanga nawo so kuyigiriza omulala inga sansa wakuyigiriza anda kati kakati ebirungo bya fe bino ngayo tugenze ngutubiyogedde byo nabyo na hoje kubira obuli yawo oyina bucket iyo tukozesa cholina twaba nangenze nga sina chuma ha tweta gachuma weta agomulawo weta gane bucket egina wedulanga chimbi kitundu babibiri kwanga twaba utabulira abantu nga wagazi kakati ogenda kuwate kirungo kya fe kya ungalo ne kya ufa blend obiteke mu bucket iyo oba mu bafu iyo weto tokole ebintu bino twewala okozesa ebyuma kicho kwegendereza twewala okozesa ebyuma kubanga kulo bidunga ebimu yaddenga mu buno tumune mu kirungo kiri yakitinga ne twa tukola tukozese plastic tukozese ne mbawo kugamba wudu mulawo gubirika gwa mba gwa rubawo atokozese ne kintu kya plastic era kya buvunanyizibwa okwambala mask ne kirunge ne kintu ekirala no kwambala gloves bine ebikola sabuni anaba temuli mu kirungo kiri awo nti kya bulabi ne kyo ko kirungi omuntu nalaba nti oli mu byamakolero Ngazi benjigiza no ku radio buddu mbagamba obango uliyo chokola omuntu atafuna mukisa guno obosaze omuyigiza it's okay leto mugamba anga anti byangu omuntu uliwo mulaga anti gogena kuguza customer wa bintu byangu agamba eh byatabudde tabuzawo mulaga anti bizibu nyu yambala maski ku mutoteka kwa kakofira mulaga ngawa bamukole bonna bonna bakola atya bakulaga anti ebintu no neyuma bisala ngawa banangi Toyingire nabyo mabijja kusalama guru ya detena yachuma na chimu. Bebyo mabijja kusalama guru. Kwa mfagala business yebereko value omuntu amanye ntino sibya kuyiya buyiya no kola chi. Kwa kino chintu cha bay nyo company zenda azichikola ya degwe company ye chali nto. Kakati utabule ebirungo bino ufa brand ne wungalo. Obutabulire dadal olabinga biye kutewamu. Era ne kasirike akali kirungo cha fichina yogedeke cha sirike nacho chitekemu ero tabule. Utabule. Muliza njalo ulize bulungi. Kwati wachi tukulekera yo. Kulanga hey baba batuka onga batuyigiza ati kino bacha kitusomesa ha program twezimi tukuyigiza dalala echo twagala ntate kino twakerekedde ha twatusaze radio budde twadomukisa tubayigirize lwachi tukukozesa era bayigirize che kitufu kati uliriza bulungi ate tukama nti walo chi bakurekedde kati omalo bita bule ebi birungo ebisa to bulungi tuya kuata amaziga fe ndiri taza faabiri babiri mutano kusinzira omuntu asoko tusoka tugende nabiri lita za faabiri tuzitabule bulungi kuchine kirungu tulabenge birungu bino byetabudde bulungi mazzi ago otumalao tugenda kuwata kirungu kya fechi kinayo gedeke kya KDS kibiranga butto butawo era mtu anze kulooza nti kino chika kya butto naye nga si butto kirungu ekyo okitabule bulungi ekya KDS okitabule okulabanga era nacho kyegatta mubiri ebintu okutabula kyenkugamba sikuwa dakika anti dakika 10 dakika 2 oba dakika 3 ha kubanga njega lotabule okumalizanga ekintu kyonna ekyo kyegasse nebyo ekisanzemu kwanga nagambe dakika onzo kwanga otabula na bali nga tutunde eyo oli kutabula laba film kandi nagambe dakika 5 kumpi bali tutabula kati njega lanku yigirize njitabula mpaka wola banga ebirungo bino byegasse bulungi tote ikamu kiranga tuna kutabula kiri kya kugambi kwega tabulungi iyi ngeri yokayoka genyinzo kugamba kwa toli machine singo badine oli machine ali game tabule dakika bwezi kwa iyi machine ka state and kebe kozechi ebateteza nye batakola chi kakati ekyo twatu chimaze tugenda kuzaka kirungo kya fecha glycerin gira bagirisirini bagirisirini okusinzira
1: ikulu stoba ngote
0: ye kirungo bino tebiri munti ona kulembedde abadde akoze yakulembedde katumwe ngule a bino okola bibyo okola mulimo okola business
2: ke okola bibyo okola mulimo okola business ochali kuyo muntu wa bulijjo radio buddu kansokenzi jibu bakabonozi jetu umbe ate tumalize shower gel tova
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensi yonna eno ye radio buddu radio yomuntu wa bulijjo Oni muzika kumba wana radio buddu nga kutusibwa ko rokobo
4: boom amani kaba wanguzi
5: Alo mkulu seo banyabo.
6: Mundi ango na mzee ikakumba anga bulijo.
5: Owai.
6: Wangi.
5: Na kunyumiza kwa msajia ya fana agano kumulia.
6: Baluwa.
5: Wanu wane wafi wanu.
6: Hatini eno wali ye ya chikole chintu echo.
5: Haa.
6: Na agamba temugezani. Abase zibeno mbamanyi mulia nyaba antu na yeze buendiba mfude. Temundi anga.
5: Haa.
6: Dwa kuwa bantu beno na boba saga baka ya nye mkundi ya mpeo.
5: Hei.
6: Itua genzo genda yunga ne kesi ye njini bajituwa la namba. Nge tana njereere.
5: Ngatalimu.
6: Nga ne kesi terimu oyo wewa mwe yakora atya
5: yagana okumulya nasenguka no kusenguka
6: ngate ba muzika
5: hey
6: muyaye ngamanyite nyo lwa lero
3: Mzeika Kumba wana Radio Mda kutusibu wako Roko Boom
4: Roko Boom ama anikaba wangu zi
7: Mundange Richard wewa leka lunch kano Chiba de chiitirivu Mbade ndudo kulia chapate zuo mabwezi ti Mampeo chapate ndala ntualide kona avika
8: Mundange nga zuwe de wo Bali muntu ansuwe de aride chapate na haka unga mioka
7: Mbanange ate na haka unga kao mye Kano wakaguze wanawe
8: Guto naulira kukaunga atene ngane mpya 80 wa spring flour. Spring flour ajira mungano nobuunga muyonjo atenga oma. Talina buzibu kubulamu. Spring flour alimu echiriso cha vitamini muenda ne minerals. Kajamangu atengano. Okoze sabuto mutoma nyo. Olu naokola chapati njiko. Mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akuleba Mandela Millers Ebu Sega. Era ngatabiri ya Mandela Group.
3: Mandela Milazi bakukolede ngano kuno bunge biwoma atenga bilimu ebirungo mwenda byote sanga walala ekirungo ekisoka ye vitamin A nga kino kiyamba mukukula chongira kubunjibwa basidikala bakuma mubiri eranga kiyamba na maso okulaba obulungi vitamin B1 kiyamba kubwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofali bwa mubiri okukola obulungi vitamin B3 kiyamba mubiri okutambuza mmere obulungi nobusimu bwa mubiri okukola vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mubakazi abembuto nokutangira endwadde z'omutima Ate ayani, ayamba mukukula obutafali bwa musayi. Swate zinki, awamanyi, ayamba mukukula, nokuongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale, wefunire ngano. Supreme Wheat Flour, okuva mu maduka, ne mu supermarket sizo nokwetoola eggwanga. Supreme Wheat Flour, akolebwa Mandela Millers e Busega, nga lino tabi lya Mandela Group.
9: Sebo, sende meko okutuuka mu town.
10: Hey, boss, mutwalo gumu n'ekitundu.
9: Omutwalo gumu n'ekitundu? Musajja, ebei ya mafuta ange ebali bubi.
10: Boss, totandika. Bwe nkufugira 15 mbanga kufugira Dobwerere.
9: Kati insunga lwachi wetago kulinyisa omutindo.
10: Omutindo?
9: Yee, new TVS HRX 125 Gia 5 Enegekeriza mafuta atenge tambu dengendo nyingi Nofuna magoba manji
10: Eh? Gia 5 olusina kendeza zito muwendo kwe bisare bya mafuta
9: Neda, Yuvraji TVS Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 wedu Kubwerere, bugula yemu
10: Mitwaro 10 ya mafuta? Eh? Bosi, kankutuwale kunkumi 5 Nienda banda katikati.
9: Gia 5, etuse. TVS, HRX, 125. Mpia, elina Gia 5. Yuvraj TVS, banda. Kuba ku note munana, note. Satu munana.

0: kuruguma. Tusindo kwa matubu watu kidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulijo. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
2: Ai, guay!
1: Ai!
0: Karevu! Ono ye Karevu, wano ku Radio Budu. Nga utusibu wako chogin Habo Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza, no kulongo sensusu. Bisange mu maduka, ne mu supermarket season na. Chogiro Products, clean your skin, open your luck.
1: Bwana kale vijeva liko sebo.
3: Kale baba, nao jeva liko.
1: Kale sebo.
3: Bagamba che.
1: Walio ngamba luline nziru kasachi tegele. Wabadoga amachi. Na ulio yogera kuli nyabo, yogera kuna rongo, pulosi, baba, baba dichi. Tumeleche baba, de pulosi agena fumbirwa. Pulosi agena fumbirwa. Ni edda garabamo tedeza. Kamu girechi tambo. Yali asira. Gasira ilani na musa angako nangeru munga ye ambu. Dadu kamuru suku.
2: Chabu fumbo wama na yafujo musa jamuga gasura Japani moto kaa.
1: Baba mkwano gumu labu lente omwala musezi. Pulosi huya.
2: Hapa
1: kuruzi.
2: Bela ukajewa nubuguzi
1: na au.
2: Kati muzo basira.
1: Ani muliko mwale jakulira.
0: Uyo ye Karevu, wano ku Radio Budu. Nga utusibu wako chogin Habo Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza, no kulongo sensusu. Bisange mu maduka, ne mu supermarket season na. Chogiro Products, clean your skin, open your luck.

0: munsi yonanga bubefuka. Mbappe anaba wakabine kuluno. Messi anabikola nera. Africa eneja kechi kwa kumulundi guno. Jude Bellingham anadamu kwefuga makati. Oba Haaland anazite bangabu abadde. Toswe mipira jonachi kumimwena. Buterevu kwa Zam TV. Wefu ni dekoda ya Zam TV. Kumituwane na joka. Obe yomunana. Ejira kone chisowani. Duka munambiro Jeffu nile okuwa kuwa chitunzi bafe okweto lore guanga liona. Oba kube simu note satu mubili, satu noti munana, muenda noti noti.
1: Ama ulile mufunza. Ganuge maulile mufunza, wanu kuredio budu, nga gakutusi wako Airtel Money. Kati okusasula misolo ya URA kugonzeddwa. Uyagala kusasula misolo ya URA Airtel Money kifudde kyangu. Sasula misolo jo license za business, faini ezikubidwa polisi, usasulira biwandiko byo gamba ngebyapa passport, driving permit, okole nebilala ntoko ngokozesa my Airtel app ubanyiga star 185 star nya star musanvu hash.
2: Abatuuze mu tawuni kansa ye Kalungu bakukulumidde abakulu abatwala ebyobulamu olw'okuttibwa ne bazirekaawo wakati zitandise okubawunyira era balina okutya nti bandirumbibwa endwadde enkambwe. Kizuuliddwa nti abazadde abalina abaana abaliko obulemu n'abantu be bawangaala nabo mu bitundu eby'enjawulo, abaana abamu bakyabatwalira ddala ng'abatali bantu era nga bangi tebasobola na kubasomesa kakuba okubajjanjaba. Songa n'omubaka w'essaza lye Bbaale mu lukiiko lw'eggwanga olukulu awaliriziddwa okuyita olukungaana lwa bannamawulire ku FSA oluvannyuma lw'okaluubirirwa ku nsonga z'ettaka. Amawulire gabadde mu bufunze mu bujjuvu ganene nga awulidde ekika 10 okuwera essaawa 8.
1: Amawulire mu bufunze agoge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Kagubere musolo kyo gwa URA gwewetaaga okusasula. Tekikwetaagisa kwekweya ng'ogenda kusimba layini anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinzira wonna w'oli. Kozesa my Airtel app obanyiga star 185 star nya star musanvu hash. Okusasula emisolo, license za business, faini ezikubiddwa polisi, osasulira ebiwandiiko byo nga passport, ebyapa, driving permit, okole n'ebirala bingi mbagirawo. Owuliriza omuziko gw'omesa ekyemisana mu ssaawa ey'okubiri ya Program The Mix. Program The Mix. Eno ye ssaawa ey'omesa ekyemisana kati nawe w'omesa ekyemisana kyo.

0: Abantu nebasula nukwe tusako obuvune bwebata ndi yetu sizako tufunye mbo butakanya nze ni mudiru wana wangi mwene mbeleri nga mwene mkujipika oli mkujua mudiru osobolo mkupa, osobolo kolotia osobolo kola buoti, jiru wachia kujoga akumanyira atia osanza abantu wabayombo gojitade mbutesi mudiru oli mkujipika upisi abantu wanubasula nukwe tusako obuvune obuwa manya atene hengo bulabia bufude kuchi nga bufude kugwe gwa oli mkujipika upisi bake ngeri joka kanyamoru talo bake ngeri yo nao boi nao usuro kuingiriramu mchiwa nga chikute kwenyo yosuro kukakanyamu abantu bano bino byansibya abuli jomu nange yembera bwete yebawo na emwesu msonyi wagane tugende bino bulamu gwencho gena kweta agamune tomanya umana wa inzo kono newono neonu nagira tomanya njale inzo kuru mangono ya kutasa tomanya inzo kweta agokuluwa obo yungo lwade nga weta gobu ya mbibo bake ngeri joka kanyamu abantu bano na emu abajimu omuliro mwemu ngera yolu talo lune vyadala mwemu nyiza abantu
1: binyiza no ulira kasungu iranga kakutabushi ekikunyiziza wano mpogo mchakaza ne mogo nakati esimwe iyo kububwe mpya eyasereza omuli Tekno Infinix oba Itel okuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasenta katandikibwa kakasoboka mudakika 15 zoka atenge bisale byosasula buli lunaku bijja mu nsawo yo mogo ekugonzereza okufuna esimu ya sereza tugunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo ebisa sate bigwa yo
2: waha koteka mbote
1: ayi mbwai
2: ayi
1: karevu ono ye karevu wano ku radio budu nga utusibwa kuchogin hubo products ama kukuli ebisi gwane sabuni ya binyeliza nukulongo sensusu bisange mumaduka nemu supermarket season na chogiro products clean your skin open your luck
2: Bali batia karibu.
3: Balungi baba. Magamba che.
2: Mwetulisebo.
3: Ujebaleko.
2: Oinakuni na jolo.
4: Na jolo?
2: Enesali wa modu dosu.
4: Ujile kusalaji.
2: Nenda kugenderi manga mbisa gazi vya aluwa. Kupangi nte yange fe njala. Ate bunobude taba ayo. Ngende mbisa li ntuwali nte yange.
4: Kumeche. Kulichungu utuwali mbisa gazi vya aluwa.
2: Nenda mbisa la msa ziru wali.
4: Nenda gamba agabe mituwala atano mbubano gira kone mwanyi.
2: Ha,
4: nenda nansi ziba ziba nebi fenensi.
2: Zengenda kusala kumisa gazi vya. Ateto mugamba.
4: Eliawe manga. Jijayo kasi jel.
2: Samwa.
4: Eliawe mangi.
2: Ato lakawa karibu.
4: Karibu tokeza no yogera.
1: Uyu ye karibu wana ku radio budu nga utusibwa ko chogin hubo products aba kukoli ebisigwa ne sabuni ya binyeliza nukulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogiro products clean your skin open your luck Insale sale okusasuli yako musolo olusa sobolo kule tila stress na yato okusasula techidina kwela likiriza ngokosa DFCU banka katyo sobolo okusasula misolo ya URA akade konabuli wa muo beroli ngosinzi la kusimu yo cholino kola nyigasta bidi nyano chashi oba kuzisa DFCU quick app ochikole mbagira umu dachika ngina kuzo mwezi 15 tezi natuka okwe walengasi oba ibone rezebi sobolo kuteke wako osobolo na okusasula ebisali bya mazi wamuna masanyalaze NSSF ebisali bya passporti Ebisali bya driving permiti, engasa zikubidwa polisi, nebila lantoko. Chino techidi mukusimba nyiriri, atenga techikuwa stressi. Songe misolo wamune vietago bio, tubisa otinze, kubila gilo bio. DFCU banka, edunga meziwa Central Bank of Uganda. Nga nesimbisa ba customer kutuka kubukade kumi, zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda. Amateka nubu kwa kulizo, bigo bidhidwa.

0: Mpaka za World Cup weze bibinja. Ezo zo zigena mumaso iranga mauli la gava yogocha. Timu anamu munana zeziri mubibinja bino. Iranga sisa njida muma wanga asatu wa mategesi. Atenga nukwe teka teka kwazi timu. Kuli waguru nyo kubabuli timu yewe la. Bulichibinja chidi mukatemba wacho. Abanene basu ubiru wakubiefuga. Songa neba namba lujega. Bete geso kubasi vobuli po. Ngatumisi kama mkususu wa mwabetaba mwalodi kapu. Nekatemba jirimu. Tebicha limu kweka kasanti ono ya na wangula. Obaya asinga. Katibuli chimuchi soboka. Anti ya mipila jebi binja. Echari intandi kwa butandi kwa ya chikopo chensio na. Songa nekatemba. Yatandisa dokwe yoreka. Kale. Tosubwa walodi kapono ku DSTV. Funa DSTV decoder. Kumutwalo gumuna ya chitundu. Oluwe yunge ku DSTV accessi. Kumitwale na mukenda zoka. Onyumilobu likasera. DSTV. Your home of entertainment. Maluti choice Uganda. Edunga mizuwa Uganda Communications Commission. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
2: ngwaniriza na te ku radio buddu yo muntu wa bulijjo webali kubango cyagoberira ngabwe nakutegezeza anti nkoma one abakuru kuva mu Bank of Uganda irabe bawo febe babo dakika ziri 16 zokazi eziseko kusawa yobigulo embozi jogendo okulira mpaka wali kusawa 2 eva mu bank enkuru yeegwanga Bank of Uganda tugenda kuogera kuchebaita e electronic payments na kino twachi bagamba dda kwekutambuza sente nga tozitambula tozitambuliza mu mpapula ozitambuza kuzisasula ozija wano oziza wali oziterese nenga teziri mu mpapula nenga ziri either mu kusimu yo ziri mu yuma bino bikali magezi neso nenge lienda langa we bajjo kutugamba na yate enkole eyo elimu no obufere era bulijjo babafera ku mobile money kati nacho tugenda kukigattako mu studio nina mchala jali ya Sebowa abamayi bagamba ladies first. Jemvudia kusoka mchala jali ya mpani lizapu za kubatu uliriza
3: Sebone ya nze nyo haji amanya haba uliriza wafabalu unji nze jari ya Sebowa nga nesi imi ukubwa kumu studio za Buddu Fama na te tuwa alumukisa guno okubeba zemiri mje mkoze unakuruwa lero nukubwa sasira wanafe abaisi bobo vya abalwade abafiridwa tuba sasira banafe ate era ntusanyukira wamu naba abalina ibatuseko sebonesi
2: we wow tweyanziza tuina mkuru Andrew Kawere bwe banko bidesimu oli ngambi ato munene yajja nenga mkuru Andrew kwaniriza
4: ekirungi ondabi akisiri munene kati okasiza akisiri munene ate
2: bandi treatment yange badde na gwayo
4: eh abantu
2: bale genda kuongera konti bwe nkulabi nenga kasanti tanimbie
4: abantu uliriza kubuddu tusanyise nyo kuba fena kaongeza kalero tube sunze okusoma awamu namwe ate twagala nyo na dalo kuba uliza tuongere okulungamya ensongeze njawulo. So tuwe sanyisa nyo kubeera wano.
2: Oye wao. Ampozi nga bulijjo abantu bategeze Bank of Uganda banka cheno.
4: Sebo banka ya Uganda ye banka oba kye kitongole kya government ekirabirira amakampuni agenjawulo agakola ku byensimbi ng'omutwalira mu amabanka agenjawulo amabanka ag'ebyobusuubuzi otwalira mu institutions ze tuita SACOs enene sibuli SACO naye waliwo SACO enene ddala eziweza capital waba member nga alimu milioni 5 wamu na ne sente za ba member zibaterese eziwera kawumbi kamune kitundu so SACO zeze enene ziri mu kitongole kya Bank of Uganda okunoga tako ne Forex Bureau ne bitongole ebiringa ebyo so gaya makampuni Bank of Uganda gerabirira mirengo mu njalo kukatiriza totekera muddala ne amakampuni aga mobile money yesebo sage byempuliziganya na yaga
2: mobile money
4: okutambuza sente
2: we wa aha le ntanda ya feri kuchi of course njikonye ko wali katono ne baga from the horse's mouth
4: ntanda ya feri mkuongera kutanya nsonga zino nsonga zino tuze tuzogerako na yenga lero twagala to okutanyiza ddala kunkola eza technology yono okutambuza sente
2: yes
4: ngomo banayuganda tuba kubiriza ddala okwongera okuzettanira kubanga ekisooka enkola ezo zangu yembeera ziri convenient atenga ne cash ono kugamba buli tutambula ne cash oyo mungi tuba ne risks zetweretera waliwo ababi waliwo obufere kugamba tugamba nti twalitambudde n'omulembe ogwa teknolojia nyekulu kuwe chokula bila konti waliwo enkola ya yokwewola sente kati eri digital nti ya makampuni agenja ulo getalide nyo okuwola sente nga bakozesa teknolojia digital nogenda kumutimbagano ba Centenary Bank ngeyo ne wewola ne bagamba nti osobola okufuna mobile loan ne kati ebintu ngebyo bwoba tokoze tewetanidde enkola zino oba tojja kuganyulwamu
2: oba osigalidde
4: nkugezesezza okwewola digitali kampuni kati teknolojia yaliwa alaga nti omuntu ajja kutunuulira mobile money account yo engeri gyetambulamu oba atunuulire bank account yo engeri gyetambulamu akugambe nti awo osobola okusaba sente nga tozze mu bank oba osobola okusaba sente ng'oyita ku mukutu gwa mobile money
2: era asobola n'okumanya ekipimo kyasobola okuwa
4: exactly era kyekyo kyenyini kyebakola atunuulira mobile money account yo eyingiza etya efulumya etya oba ne web account eya bulijjo eya mu bank ajja kugitunuulira agambe naye mukulu haji ono oba Andrew asavinga atya era jaya atya kati bwate wefute werwanye kokozesa bitongole bino obojja kusigala
2: emabega
4: obosigalide emabega so banagana tubakubiriza nnyo kwetanira enkola zino kubanga mungaje tugenda kati omulamo gutuliko gwa kutumbula teknolojia mu byensimbi ojja kulaba nga jetugenda masaho waliwo tujja koma wano nako lalalo nabo tuwadde tusome seba na buddu kubanga kati ne cash yenyini nyini ajiwayo mu banks agenda kende era jetugenda maseyo so tuvula banga tukatirize omulamwa guno nti changes ezo zina agenda okutuuka ngate bana Uganda na dalaba na buddu betani denkola zino
2: ngaboba asoka yodda
4: ngabatu kayodda
2: yes.
4: Kati kankuwe ekyo kulabirako tufunyemo okwe mulugunyolu munga abantu bagama nti ana mobile money sente ntono naye haje bado chimanyi nti osobola okusindika milioni 5
2: ku mobile money
4: emirundi ena olunaku
2: mulunaku lumu
4: kiba kitegeza nti oba osobola okusindika obukadde kumpi abiri oba okujjayo obukadde abiri
2: mulunaku single day
4: ngokozesa milioni 5 abasinga ekyo tebakimanyi kubanga limiti esokerwako ya milioni meka milioni 3 kati milioni 3 bobazo jeyo ojja kujjayo 3 ze milioni 9 naka kadakalala kamu ze milioni 10 na yati bubanga wetanidde enkola zino kampuni yesobola kuongera limits nobelango sobola kujjayo milioni meka 5 so kati ebintu ngebyo tetujja kubiganyulwamu singa tetwetanira nkola zino
2: nkola zino
4: yesebo
2: wewao naye ngoje ko mobile money kuba tugami mufunze ndi mobile money yeserebu wali wengeri endala
4: nyingi nyo kubanga nyo kugereza nti tulina card zino esokerwa ko ye ATM card bwemba ne account mu banka yonna njagenda ku ATM zije yo send
2: kitegeza nti gosolo kunda banga ntambula nga nina ka card kange nenga sente zona zenina mu banka
4: zili ku card
2: zili ku card yako
4: kati card yeyo alicho tubakubiriza nti temugenda kugundi ku ATM ne mujja yo cash echo nacho tetuchachagala tugamba nti mukifo cho kujja yo cash gendo waliwo kati obuntu bwetuita point of sale mu supermarket bubamu mukifo cho gendo kujja yo cash ato gendo sasule cash kwata card yeyo ujiteke mkuma ako
2: waliwe
4: sasulira wali ku supermarket mufuruma ngoteka mu card ngonyiga namba tatatata ngabajja ko sente ngawe yongerayo
2: ndi gwasasudde negwe basasudde
4: negwe basasudde buli omu sanyufu
2: ngate wali akutte ku sente nenga buli omu afunye kyatekeddufuna
4: eyo enkole esokerwako bwa tokoze ekyo osobola kugenda ku internet kati abantu bali babera nnyo ku internet walo teknolojia wa internet banking banks ezisinga kati zikuwa kituita internet access ukwata simu yo ngogenda ku website ya bank ngoteka mu bikwatako ngosobola kutambuza sente kuva ku account yo ngosasula school fees ojja sente ku account yo ngosasula landlord osobola musasula ku account ye oba ku simu Esomero sobolo disasula ku namba ya basa.
2: Yeah.
4: Obo sobolo kusasula ku school pay, waliweze namba za school pay na kuzino.
2: Yes.
4: Oba osobolo kusasula mu bank account yawe nabo. Ndiro kutena ku send. Kugama ne wewe wali kutuma omwana mu bank. Na wewe wali kutuma omwana mu bank atagenda simbera ini.
2: Yeah.
4: Ateba mu ferry. Oba ate center zisule, oba bamsale ensawo. So kati walu kadi zezo, walu mpola zeza account internet banking.
2: Yes.
4: Atenga internet banking yeyo, ne kadi zezo. Zikula nyona dala kukugula kati okuwa mitimbagano.
2: Yes.
4: Kati wana Uganda veta ni dugule bintu kumitimbagano.
2: Mitimbagano, ya. Yeah.
4: Tosobula gula chintu kumutimbagano, ngatoli na kashi monsao. Ila kashi ya inakubeda kuchi, aida kusimu,
2: kusimu
4: oba mu bank account.
2: Oba bank account, ya.
4: Yeah. Yes, so kati ezo zenkola, ezimu ze tuogerako. Na kati walu ne zidi basic endala, ze tuita electronic funds transfer.
2: Yes.
4: Bwemba nsasula haji, ngangula taka.
2: Yeah.
4: Oba nina sente ze mwa, milioni bili, oba milioni kumi, oba milioni atano.
2: Wajo ono mbali da kubutono. Yonge lako milioni chikumu
4: wadi. Mbade njogiriza mudola.
2: Ya wagia. I now understand. Yukati ya umitenge na vyo yogira.
4: Kati, seta aga kujayo sente.
2: Yeah.
4: Na hivu ngena mubanga. Nsobu yeah. Bawa instruction. Yeah. Mba gama anti sente zino. Yeah. Muzije kwa akaunti yange. Muziwelezi omwami ono. Yeah. Kwa akaunti ye. Nga sisi jeo kutambula ku street wano kubela na risk za kutambula na kavira ka sent.
2: Yes.
4: Tubalabye kaba tambula ne sent ezo.
2: Yeah,
4: abamu ne bakubibwa.
2: Yeah.
4: Abamu ne babibwa.
2: Yeah.
4: Abamu ne bayisibwa bubi nnyo ddala. Ebenda kuzimutubira. Ate omuntu akutambulira ko nga tumanyi na kumanya nti
2: ya kulondo. Wali wakatambi bulijjo bwenkalaba ne mviri zimva ku mutwe umusajja yali ku boda. Nga ine kivera kye sente nozali ava mu banka ina jazitwala. Ekivera ne kyabika. Nga abantu bonna bali awamu tunulide naye ayana bwayola zino bwaziza mu kivera.
4: Zidamu bweziika.
2: Kati nze chance jira mu mwongo nga nti kati ono okuvaawo. Okutuka jia kia agenda teko wate ya tuu. Haa. Ina zende za ya zitu usa. Oba yeke njini te ya tuu.
4: Ata haba biba numatu baba baba kutege deda.
2: Ya tuu.
4: Wanka teo inzo kuboli na guwabu ulideko. Tugenda kusasula taka.
2: Ya.
4: Katina waba omu binako lachi. Na unaga vuli naga funa maulidago. Katina waba kutambuli ya kugwenga tomanyi. Nofuluma banka ne sentezo.
2: Ya.
4: Noli nyane pichi. Novuga. Kilomita bili. Nga tumanyi nti
2: wali
4: kati mbuno tuka wotu seno looza nti wanti wali ama nyinti nkozeji.
2: Nji nina sendi.
4: Nina sendi. Na inga buba ziba kutambuli lako. Kwa hivyo yeah. Tuzirabi kwa WhatsApp.
2: Ya. Yeah.
4: Tuzirabi kwa WhatsApp. Kwa hivyo ni mbani umu amigu nalaba uliba amu. Bani mbani mjia kechi sawo.
2: Ya. Yeah.
4: Nga bahamu tambuli deko. So kati enkola zino. Ziba zikuyambi okwe walebi ntu ebi. Okusasulo mtu walu gumune chitundu. Okuwelezo wukade nkaga. Wukade abiri.
2: Yeah.
4: Wukade kumi. Chisi ingira wala. Okujayo kashoyo nolinya taxi nolinya boda notambuza sentezo. Yes,
2: wow. Ampulizo liku radio budwe yomuntu wabulijuda chikabiri munana zeza kaita kusawe mwe uregulo tuline Bank of Uganda na mkulu Andrew of course baga manti omulunji tabula koka mogo era nenkola zinu katu tujireda lakuya fene jena isa serebu mobile money iyo kutambuliza sente kusimu. Of course baga abambaga anti elimu ebizibu ekimu ku bizibu njagala tuogere ko nti mbadde njagala kuwa Andrew sente by mistake nenzi wa jali yono
4: yes.
2: Ziba za akagenda nenzi tula nti nzi wadde muntu mchamu bas ngendo kube simu ya jali yanga teriko ngajije ko naga nange rubala ambere
4: echo chano kidwa ddagala haji kumanga kimanyikidwa nti ensobi zibaawo na ye nga sinaba kugenda kudagala lyano gebwa ekisokerwako abatuuliriza tubakubiriza nti bobo weleza sente ezo kwa sente manya sente kya bugagga
2: yes
4: chovula banga bakuteerawo nti boba tonateeka mu pin
2: yeah
4: olino ogenda kulaba erinnya lyoweleza ako sente
2: okakasize ddala
4: nti gundi gwempeereza bakuteerawo erinnya eryo
2: yeah.
4: Tuba na excitement nti uweleza sente nga kubanga sente kya bugagga kati bakuteredewo mutendera teka mwe namba ojitadde mwe namba eri mwensobi
2: yeah.
4: Tugaze bakuletedde erinnya erinnya lisome kubanga bakuletedde erinnya
2: wetegereze
4: some erinnya libataddewo
2: yeah.
4: Kubanga simu busomye erinnya eryo okujjako nga wabaddewo coincidence ya amanyi nyonti amanyi agafaanagana
2: yeah.
4: Na hechi zibu nyo kubanti otademu namba nchamu ate linya tu
2: nereete linya
4: chizimte chisobuka ile linya nalijja kuba chi
2: lijja kuba cham
4: so badde nsaba nyunti tusoke tuterezao na yeka tugezenti okay bikusobyeko usisindise choli nokukolerawo kyecho kubira company ya mobile money ku call center obagamenting msindise center kunamba enchi encham irabo bagambire echo bagenda kubuza gwani esimu yeri manya chi wazalibwa lunaku date che date lunaku bakuzala date of birth ebe bibuzo babikubuza okugeza ako kumanya anti omuntu gwe bakola gwe abakubide simu yayi kati bubabulira ebintu ebyo sente zo bagenda zi freezing bagenda zikwata tebagenda zikudirizawo kasera ako ne bagenda zikwata
2: ntino oli gozi wadde
4: tasobola zijjayo
2: mulangu ako
4: Ulide. Kati kye bagenda okukola oluvannyuma bajja gezaako okunoonyereza nabo balabe nti naawe tulimba
2: nti okusiza ku information
4: gyoba wadde oli muntu mutuufu kati oli bagenda mukubira naye bamubuuze
2: nti ofunye sente
4: obadde osuubira sente nti ye ozisuubira kuva waani sente mmeka Ulide. Nabo bajja kubaako bye bamubuuza ng'ekibabuuzisa ebyo okugezaako kakasa nti simu mtu mulimba ila wabana haka kasa bajia kundiza sentezo visele visingo nga waise waka banga sawa nga abili mwenye wa kuminabili mubayi ite ukugeza kakasa ibiva saidi yeri cheche wako ze secho cheche wako ze secho chiri nti chazu ulibwa nti ate abafere uwa abantu abachamu ugo mkutu na guwate wali watani so guko zesa ukumba nzije uwo nenkugula ke bintu bumalo bimpa nembisiba nemfuruma eduka nenkusasuza mobile money nga ngende eri ngamba kubira
2: ngamba kanti
4: sentence sindikide haji mu bucham ngate haji amazo kumpi ke bintu amazo kusasula kumpe mali kati ne wabawo obuzibu obwo so kati ne wajja we nkola nti sente bo reporting anti ozisindise ku namba encham tezijira wo immediately bagena kusoka banonyereze balabe nti
2: jate no oli gozi sindikide mbujamu bateke dwo kusoka bamubuze
4: bamubuze
2: yes
4: bate kwa nebaso kwa nebamubuza na ye mbuje kichoba kubira kusimu direct osobola kukola auto reversal kati technology ono bamuteka onti bwe banko zensobi nsobola nangu kweta asizawo na sina bana bakubira kati osobola kunyiga obunamba buno mbadde nsaba batuulize obunamba buno babuulirize bobanga oli ku Airtel onyiga star emu mukaga tano star kumi star munana hash bonyige namba eyo bajja kuba ku bibakubuuza steps nga biri satu nga sente zo bakola ki
2: bazikwata
4: siko zikudirizao na iba gina zikwata Airtel onyiga star emu mukaga tano star kumi star munana hash bobo likuwe MTN oja kunyiga star emu mukaga tano star munana star musamvu hash kati namba ezo zijja kususpendinga sente ezo bwana amala okunonyereza kwabwe na sente bazikudiza singa mule mwa ukwatagana katatawe nsongebe wamvu yem
2: nti gwe yaziweleza mbucham
4: na gamba anzi nange sente mbadde nzisubira
2: noli na yaba dazi subira
4: nti hajo yoyo mbadde nsubira sente zali no kumpa waje kubawo okusiko mugwa katatawe manya mateka bugakola singa wabawo okusiko mugwa ensonga ziba zijulide ki mulamuzi
2: pate endala
4: mulamuzi
2: ziba zigenze mu koti
4: ziba zigenze wa mulamuzi kubanga nza kusasudde namba nsindise mbucham ate gwe na ugamba
2: obadde ozisubira
4: ani mutufu mulamuzi yajokusalawo
2: ndi sebo gwe andru wali ozisubira kuva waju marunga zaki
4: era tulage yage chi
2: wali omugula kochi
4: wali omugula kochi wali omubanja zaki
2: yes
4: urunga gujulide wa mulamuzi na yenga ndo zanze ndoza nti ekisinga obukulu twekanye nga nnyo nga tusindika sente zino kubanga tuteeka mu namba ne batuletera amanya amanya ago tukakasa amanya ge tusindika ku sente
2: ndi gego
4: era nakuzino nze mpulira nnyo abantu benkubira bempereza sente n'abampereza bagamba nti ereeta mannya ki siwe gulisebo
2: ereeta
4: mannya ki ensonga eyo nkulu nnyo era eyambye nnyo
2: akitegeera obulungi ne bw'obanga omuwadde bui namba ya simu era ginyiga mbu amala nakubuuza ereeta mannya ki
4: kyekyo kyennyini
2: oluusi ogenda okuwulira nga erinnya ye lyemuwadde bw'aginyizeemu nga ddala nnyo kuyobadde osuubi
4: olwo ng'akozeemu ensobi
2: si oyo
4: olwo nga waliwo ensobi
2: kaakati akasonga akalala waliwo abana abakuba amasimu emboozi naagiruka bulungi nnyo ese simu yeeno baade bagenda tugenda nkubidde kuva wano naayogera kampuni aweba MTN oba Airtel bwana andre simu yo baade bagenda gikugisalako wasembaddyo gikozesa olinako ezisindika oba owangudde kino nakyo balina bisitole byabwe.

0: bibitamu na bisitori aba bantu namba za masimu bazija wabaila
1: e namba za masimu nyangu kufuna aji
0: deka nawe
1: nyangu nyo kufuna kankugereze
0: kati nisomere yangi
1: anti kakati nze iyo sijimanyi na echi na wali ya jimanyi wali ya jimanyi kankuwanti mkubuli la
0: ngeje bazifunamu
1: ugena mumikolo no wandike si namba zisimu ugena mumiting no wandike namba zisimu ugenda mumbaga meeting yeah. Zembaga zo kwanjula
0: yes.
1: No wandika ina namba ze simu kati si buli muntu abera musako zezo kyaba muntu
0: mulamu
1: eh
0: yes
1: so e namba ze simu zimanyika
0: eh abamu bamanyi no
1: kuba naika tino
0: kamusese kuba masimu
1: eh wali wala ba masimu
0: kini bakuba ke simu yo
1: eh.
0: Kati we nagenda funa contact sizo
1: na
0: abantu bo
1: kuba yeah. Eh na yenga kankugereze nti ne we ba random
0: yes
1: kati abafera abo balina psychology basoma psychology w'omuntu asobola kube namba ngeri random
0: yeah
1: na kube akabozi oba ekibozi
0: yeah.
1: Bo bato badde steady nyo ne wekisanga nga omuwadde information jaba detamanyi
0: nti wanonga munyumi asobola kumanya nti ono wachibo ono wachibo
1: ono wachalo ono akola kino
0: wachalo ono muyigirizo
1: nze waliwe yankubirako nangamba obi wanera bidadda wanera bidadda kwanza ntie sikutegede ntie kalira babonne bobo olaba bogena nokuswaza katona tanika kwanza uchakola uchakola yeri kwanza ntie wati yeri je waliokola kati gwe watu kirowoze zako
0: yes.
1: Ugena mugama nta nchali yoku buddu nchakola yoku buddu
0: ready saunga line
1: ya ero ngategede buddu
0: yeah.
1: Kati ngalwa kutandika ko nga kutandika ko ee mali ya zeb ibintu ye waliwe biuma diru ee nilo bulango wanuwenja wale ukuleta kubudu na iso kumpeyo mtu wa lao
0: yeah.
1: Ugwa transport kati mbato wadde muntu
0: ngoja
1: lati ngoji mjagu jagu umuntu asobola kutomeza
0: uba wa iti seda
1: kati ataba mche bakola engeti jebali nti abafere na uba gezi baitha wabafere kati tuli wanu tui ya naina uba wabakola chi
0: na bote batulide
1: kati wika staha kufunako ebi kuata kubitono nyo woli musubuzi ainzo kugambono musubuzi wa mwanyi nafune namba nafuna yu omuntu omugu okola gana na ye
0: yeah.
1: Nga afumba story nga kugamba nga waline mali ye mali bajikute emoto ka etubide mbadu njala kuletela mali ya mtu ketubide mperezayo evidi
0: waliwogwe wanyumiza makanika adendo wata baitha wichifane kuba antupe njini betu kura gana nabu nti olia inzo kujana chuzo nti oli makanika oliba wanyumiza makanika baamu guza spare muduka nebo musindi kisane sente kumoba yoro mmane kunambo ulienga mbuta nze sister guni ndiye no mchigo mbuna kama tuka kankanta wanya wano bo ingi tabu oti bonobo ingi dengo ise kuchachi ngo yambu kiliza bote ya kujila beida kama tuka kaburo jakara bao na ye jangu na chino na chino na chino kati nao ulide sister ali mchigo akama tuka kika mchankala nye akutumie oiro wenzo utamugula
1: ye psychology yoyo gwe nkugana kati olya kufumba
0: na pamusipula na kati kati alabika amazugula oyiro kati anatero kuli nyaboda jo bavugaji na amukubena kati aba makanika andru ategede wali mwana gwe mbadde atentumye ebintu awe rabi ngulira naye kubuzeke emitwalo 10 kati zintere kusimwe yo jengendo okujira ojaziga takuleba oye na ojira kati oli oyokoje olina yangu wa mangu ne sente nazi
1: weleza
0: agendo tukaje bamulagiride nga tewali motoka tewali na msista ina motoka
1: nenge mbona nenga spare wa muni na nje 10
0: bagiye 10 bali tutte
1: 10 bali tutte
0: yeah.
1: So enkola zino ezo bufero obo ebisere bisinga tubamu okubugumirira
0: yes
1: so abatuuliza mbasabanti tobugumiriranga buli lwobugumirira
0: ogenda dugwa
1: manya wali wechicham
0: yeah
1: te wali kintu wano cho choja kufuna nga tochikoleredde
0: benebyo
1: owangudde werezayo eza mafuta
0: yeah
1: eh owangudde boda yeah. Oli bwabage na kuwa boda ata kusabati za mafuta
0: ebi za mafuta ya yeah.
1: Ebili ya mafuta obesa tu obetano
0: yeah.
1: So twe wali nganyo kubugumirira tubenga ne speed break tubenga na kasiba
0: yeah.
1: Mu nsonga z'ebyensimbi sente ezo bobozi kolerera zira kutuyanira neka kiwachi ato pape nyukola chi okuziweereza
0: yes.
1: Banku te wano ompolisi ate emali weereza yawe 10 ejamangu soko kakase omuntu gwenyogera na yeye
0: yes.
1: Onangama nti mutabani wangu ba mwanyinazi yeye ebisere bisinga mubamu okupapiriza oku
0: yeah.
1: Kati buli omuntu akuteeka ku pressure manya nti waliwo ekikyamu buli omuntu akuteeka ku pressure oba ofunye

Kali ochali ku radio budu radio iyo muntu abuli jo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga ate mje komideko mwebali kupiranga ate muuliriza tuongiro kula msako ni tugama nti okula kya manyi mwebali kupiranga ate nsonga zona ozitambuliza dala bulungi yenteka teka ya tula tukwenke sports special ngabwe gendo kupiranga ate etambula na kuzino zona wabade mipire jam na world cup ngabwe jibade jigena maso no kupiranga ate jizanyibwa iranja gupte geza koko ndio bado jifuna butelevu ngane game ojifunya butelevu jetuvuddemo omusambiro no Messi Andres mukasera kano ye all time top scorer owempaka eza World Cup iranga masao tutujjo kubiranga tetugamba kubanga kubegozi biri akaongeza kuluna ku rwalero yazze mu game weno nga yeta go kubiranga te record ajimenyera dala kubanga yazze mu game weno wa magwe nga benkana nkana no musambi ogobaita Miroslav Klose ye musambi ogobaita Lionel Messi Andres then na nenso ngenda la zoge ndo kupiranga tofu na nyingi zuwelira kodala agoe na auliriza yomu ntuwa ulijo na red yobodo neba nafe ababiu nbeti Uganda abagama nchoi ndo kupiranga tokola chilichi mchokaho genda kupiranga to genda kwa website ya fe ya www.biwinbetug.com teka mbu test www.biwinbetug.com ensonga zona osobolo kupiranga te ozitambuliza dala bulungi mukasera kano ogenda kupiranga to nyumiru obulamu era njaga okutegeza koko anti ogenda kupanga to bettinga ku bintu bingi ne casino games ku website ya fujja kupiranga to zisanga yo na da ku website yeyo ya www.biwinbetug.com tugama ntwali ya vieta wali obulogoi wali obubwa byono jja kupiranga to bisanga yo ensonga zonna osobola kupiranga ate ozitambuliza dala bulungi gowe na auliriza bibana fabo aba biwinbet mpaka iza World Cup zichagena mu maso era osobola kupiranga to zisiba na fe ensonga zona nozitambuliza ddala maridadi sana mu weekend twalabye emmotoka ezempaka round eyokusatu nadda ku kalenda nga byasodde okubiranga ti yatambudde era nga round eyokusatu eno yabadde omudigido ogwekika ekya waggulu ennyo in fact njago kutegeza koko nti omuvuzi gwe bayita Hassan Ari yasobodde okubiranga ti yefuze day one eyemmotoka zempaka e Masaka wano zabadde zindi ya side za wali enabugabo then ate we zamaze nisobola okubiranga ti zatabadde ekibuga zatabadde mu byalo ebyenjawulo ogwo wenna awuliriza era nga Hassan Ari twagenze okubanga tumaliriza day one nga yatutte yalidde mu banne yalidde olwendo mu banne njaga okutegeeza koko andi yagenze okumaliriza nga ina eddakiika 27 ne sekonda zabadde 16 twogera ku match day 1 yaliwo na dda ku lunaku olwali olwa Friday then olunaku olwokubiri lwaliwo ku lunaku olwa Saturday Jonas Kansime yakutte ekifo ekyabadde ekyokubiri yavugidde eddakiika zabadde 27 ne sekonda 46 then ate de omuvuzi gwe bayita Ronald Sebuguzi eddakiika 28 ne sekonda 28 adanka ni mubiochi kankane edachika 28 ne sekonda 48 then ate Moses Rumala na kwate chifechi abadde echoktan edachika 28 ne sekonda 50 mumbera nga bwegeza ku kupiranga te etambula era olwavudde wali enabugabo nezole kila bukoma nsimbi sembabule ne kalungu ne bitundu ebimu ebye Masaka ebyasobodde okupiranga te byafundide dala kwa ku mudigido ogwe motoka zempaka ne mfufu mukasera kano nga bwegenda maso nokupiranga te etambula era njaga okutegeza koko nti twagenze okukomekereza empaka zino nga bwe zimukubiranga te zitambula ng'omuvuzi ogwe bayita Hassan Ari era yefuze match day 1 yasobodde okubiranga ti yawangudde onono yavugidde essaawa yabaddemu eddakiika zabadde 10 ne sekonda 22 olwaleero yonna nga byasobodde okubiranga ti yatambudde essaawa yabaddemu eddakiika 10 ne sekonda 22 Jonas Kansime n'akwata ekifo ekyokubiri essaawa yabaddemu eddakiika 10 ne sekonda 43 then Duncan Mubirichi Kankane yavugidde essaawa yabaddemu eddakiika 12 ne sekonda 44 Musa Segabwe yavugidde essaawa yabaddemu eddakiika 13 ne sekonda 49 atenga ne Haruna Kataza yavugidde essaawa zabadde yabaddemu ne eddakiika 14 then sekonda 48
So Hassan Ari nabanga season yeno ya 2020 mukaga mubutufu ajira dala na amanyi agechike cha wagwenyo bogeza kuku wangu utunulia engiri na jakula mu ebintu bye na da season yeno Hassan Ari ono yaja mu season ya 2018 ulituwata ni kukwira ngatetu mlaba na damu motoka ezempaka na mugwangi ya filia Uganda ilanja kukutegeza kuko anti mweno season asobodo pira ngata wangu deku na rally zibiri kwezo rally esatu asobodo pira ngate zifugidua na daku kalenda na mumbele anga wegeza kukupira ngate etambula umwami kweta Musa Nsubuga onono ya genda masu nukupira ngate na Musa Nsubuga ya genda masu nukupira ngate amu navigatinga mchika cha Ford obi mtuka HK cha Ford Fiesta Proto na mumbele anga wegeza kukupira ngate etambula gwe na omununja uliza ila amna mubigambe mtufi ya gamenti evi mkwebio yewa zaka tondo kupira ngatamu wangu za Masaka na gamenti Masaka chechimu kwebio evi bade obaye zezimu kwezo rallies ezi bade very very challenging bogeza kukwango tunesonga nga vestambula ilanja kukutegeza kukona gamenti alimele dwe mirundi minji kupira ngatamu wangu la Masaka niobo liyao kumurundi guno Masaka teinza kupira ngate emulema Olwen songa nti yasobodo kupira ngati ya jiwangu de. Ea na gama nti Masaka ebadde sinyangu jali. Angatini ba computers ba singo obunji. Obole ba jitegira bulunji gama nga Duncan Muluchi Kankane. Ayo mkwabo. Aba singo kupira ngati ba jitegira. Ea ni performance. Yasobodo kupira ngati ya tade umutufu. Olabi ya danti ya nya ulo nyo. Anyo nyeni dela. Ea bi mkwe biya ugede koko. Antimeno season. Ea bili makumi abi mkaga. Chila bikanga ukufuga nyakugenda kupira kwa amanyi. Kwanga bavuzi. Bala bikanga beti. Tese bulungi okulaba nti performance utufu egenda kubera yanja ulo nyo nyini dela omwaka guno gwa 2020 mukaga ye mukuru ogwo bayita Hassan Ari oluvannyuma lwokuba nti yawangudde NRC championship yagenze maso nokubera ngate yatambulidde e Masaka wano era oluvannyuma lwokuba nti round yo yakomekerezeddwa njaga kutegeza koko anti na mukasera kano yakulembedde NRC mu gwangi lya Afrika Uganda ne points 10 nsanvu mu musanvu Hassan Ari ya kulembede egwangira Uganda and ne points

0: Chali ku radio Vudu, radio eyomuntu abulijjo, mwebali nnyo, mwebali liddala, mwebali kwiranga ate mujje kumiddeko, mwebali kwiranga ate muwuliriza. Kale nno, nyongera okutegeeza ko konti tukyalina bannaffe aba BMBT Uganda, abakutuusaako enteekateeka eno, eyatula tukenke sports special. Njaga okutegeeza ko konti tosubwa World Cup n'ebinyuma ebirala bingi era ng'omulabira ku Azam TV obulungi ennyo kati nno tukutegeeza nti Azam TV ekuletedde basita bonna mu World Cup atenga bakusanga mu ddiro lyo awo wennyini nyini w'otudde ne mu kaseera kano ng'ogenda okubeera ng'ate obasanga. Njaga okutegeeza kuko nti laba Messi, laba Ronaldo, laba Mbappe, ba Sadio Mane, ba Erling Haaland n'abalala bangi bogenda okubeera ng'atolaba mu kaseera kano era tugamba nti mpya kikumu ena gyonna gyonna ojja kubeera nga togiraba butereevu nga bwe gijja okubeera nga tegizannyibwa kubanga World Cup eno agenda kubeeramu empya kikumi mu ena mirambirira. Kale nno tugamba nti emitwalo ena gyokka ogenda kubeera nga tewefunira dikooda ate ng'emitwalo munaana ojja kubanga weefunira dikooda eriko n'ekisowaani ensonga zonna osobole okubeera nga tozitambuza bulungi. So ku note 312 308 308 muenda 00 note 3 MB 308 3 rather muenda 00 kuba ku simu eyo ojja kuperanga tensonga ozitambuliza dabulungi banafe aba banafabo aba Azam TV ojja kuperanga te obafuna butereko ensonga zonna osobola kuperanga te ozitambuliza dala malidadi sana gwe wenna omulunja uliriza eyo muntu wa bulijjo radio Buddo mu kaseera kano. So tukyengere ko n'ebyemizannyo ebimukwebyo ebyasodde okuperanga te byatambudde na dala mu ggwanga lya Fira Uganda mu weekend.
1: Yes, mwele kubera nga mucha uliriza mwena mwena bajie kumidio kwa mkasera kano mwili banja ulo nyo. Mu Uganda insonga nyingi ezigeza kwa kubera nga sitambula definitely nga net transfer news nazo wezigeza kwa kubera nga zitambula kwa mganda wafa uliriza radio Buddo, radio yomu tuwabulijo wabula tuwasa hudu kubera nga tuwafunye teams eza sumu sidwa ukubako mutendera ogwa regional league nezijia munteka teka ya big league swelanga timu zeza ya nilizidwa in fact timu zinya abayise mu playoffs nezijia mchibinji echidirira ligi ya fegwangi ya Uganda yokontiko. So, tuwabade ni game ya Black Star ne Buambo United umpira kukwasu kakwali kwa GMM. Tuwabade ni game ya Amos ne Maida umpira kukwasu kwa Amos ya Guangula BDM. Tuwabade ni game ya Mutolele ne Boma umpira kukwasu kwa Mutolele badi ya Guangula Gole Mkubwedele. Then tuwabade ni game ya Pajule Lioness ne Pakwa Chianga Stars umpira kukwasu kwa Pajule Lioness yali ya Guangula Gole Mkubwedele. Kakati mpira njine juo kudingana Buwambo yatavuse utavusi Buwambo yatavuse utavusi Buwambo ne kubaba na faba aba Black Power zabade golo zinya kubiri. So mugate Buwambo ne itawo golo zabade tano kusatu yengiri jia iseo ila tuwoza ayuza kubanga Buwambo kubade kuruana ukubira dala soni ili soni ili ya bili abirimu ena bili abirimu etano olenso ngati bali muliji yalimu timu nga Spigos Lugongwe Spigos neba galirayo neba alibagesa kukupeda nga balu wana. So kumunodi guno reaction nyaba de positive kutisa wicha YMCA ground mukaseda nga mpilo gasu kagali mariri then mpilo kukudingana bagu wangu de golo zaba denya kubiri soku aggregate ne wangu la golo zaba de tanu ya kusatu mbeda nga buyagesa kukupeda nga yatangu de. Then Maida FC ne Amos FC mpira guno gabado kisawe cha Kongunga Primary School Ground ero mpira guno gwawede 0-0 0-0 kakati chabade chitegeza utele vunyonti Amos baiso ku aggregate ya goles pili ku M ngirija chiri nti mpira gasu kabali wa guangula wwe batio. Then Boma FC yako za maliriga 0-0 kutisawe wawe cha kakeka kakumiro gemu yabade niba nafaba mutolele SSC subako za maliriga bade ga 0-0 naye mutolele neita ku aggregate ya gole mukubwerere akubangira ye goal jibale wanguza game ya soka. So nibajja bwe batyo aba mtuolele sobasajia bataba boma chaganye pakwachi yanga stars bape pajole lionies zabade goro spiri kuwelele wali kulira groundies ene b so yabade reaction ya amanyi iliba nafaba pakwachi yanga stars mukasera nga game ya soka bali balu singa gole mkuwelele kati olivanyi malo kuangula mpanguli panaga noko wecho chitegeza antiku aggregate babira baisa une goro zabade bili ku m so ezo teams nizwera nga zafunye ticket zileta mu big league Buwambo United, Amos College, Motolele, Nepa kwa Chianga Stars, timu zenya. Babe ilaba didi mubigere, kilabuz, ezasi wake nguguza azo, neziba mubigiri jinezida wangansi. Okwali Mbale Heroes, okwali Nebi Central, okwali Solitude Blight Stars, ni Wakiso Giants. Ilaba Wakiso Giants yo ebyo. Eyo yu wakiso jansi uyama lujigu wako ya zingo kubu zinze ngugu zayo wakiso jansi waga mantibu mpira wagu sivu de tebaga la kupera nga yes tebaga la kupera nga wool yao basi gala muza nyugu mpira wako wa mpira nga wegeza kupera ngetambula so wool yao katulinetu labati reaction ya yazi na timu zezaze butewe zigendo kola then of course timu zezwade zaka vangu begereji nesumu siwa kujamuligia fegwangi ya Uganda yoko nchiko kuliko bandafa baba Blacks Power kuliko Ntunga Stars then kuliko Kataka nekila bia chigezi omu boys bandafa basodo okupera nga basumu sidua okuvako omu begereji nevajamuligia fegwangi ya Uganda yoko nchiko so timina kupera confused kubanga timu za mirundi ebiri waliwo Black Star. Black Star yabadde mu playoff Boba Academy dem then ni Black Power ni Black Power kakati Black Star yabadde zanya buwambo ne bali mirirwa then yo Black Power of course yo timu yasumusiddwa okuvaako wansi mu big league neja mu ligi ya fe gwangire Uganda yo kontiko gwe muganda wa fauliriza radio budu radio yo mtu wa bulijjo sompola mpola kakati mugwange ya Uganda tuli mukupera nga tukubulu ku mutwe yes tuli mukupera nga tukubulu ku mutwe ebinje bisembere dalala ogene kupera nga otegereza wono na wali era tusubira nti season mpya tujja kupera nga otegera road map biche bijjo kupera nga bikolewa mubera nga bijjo kupera nga etambula so abagoberizi bimpakezo mwogeyoge bine ngiri jibia kula hidi nze mku ne iriji ya fegu wangiri ya Uganda yoko nchiko actually ne bine ngiri jibia kula hidi nze mkona masaza kubanga atiwa badewe sanganga awamu kubazanya bali masaza bivaino kubebi vinja bino na hivyo na bia sodo kubeda nga bia tamuli dewa mu but chisungo kubede chukulu nchituwa afunye enkume kerezo ya abyo era timu zezo neziruana nesumo siwa of course atene ku bibinje bi anemu region zezenja uloka kati mu zezimu za so dokpera nga zagenze mu regional league mumbera nga wegeza ko pera nga etambula butuvao timu ya pia bana abawala aba under 17 bali mu mpaka yes aba under 17 actually nga tuna bakutukawo over the weekend muzanyo kompira ogwa bana abawala twabadde ko ni final eya FIFA Women's Cup ya 2022 mukaga so twalabye mpira ogwabadde ogwa manya nyo oyo FIFA Women's Cup abira afananira ko dala Uganda Cup wabasajja so kati bulikubye ngano okubera kuli wotegera nti kubera gwa kufana kuona so yabadde kampe muzirim yabadde byenkana ne Kampala Queens ya kampe muzirim ne Kampala Queens webapinkanye edition yu wa musamvu ya Women's Cup kwa muganda wafauliriza radio budo radio yu mtu wabulijo mpita kuna guaba degu wa manyi nyo ita tuwa ginsu kupera nga tugu muzika nga banda fababa yes banda fababa Kampala Queens baba ngudo mpita kuna goro spiri kukwelele mpita nga biyagisa kukupera nga ya tambula nga baku paba banda fababa kampe muzirim radies goals golimu yaze wichali actually yaze mudachika 15 za sose kampe muzirimu negesa ko kuberange pushinga okuberange daba uti abwe solo okuberanga etitenkanyo kufuna goal obuli yao yechenkanyi myati baba udibwa uzi obudenga bugwayo sokade kade ka kusagambiza idaba na balabikide ku elinyali yabwe ngabali wandise ku score sheet akutimu ye ya banapa baba Kampala Queens ye Juanita Aine Mbabazi ya kubia golo muda chikema 13-8 ate Kamiati na Igaga na kubia golo muda chikema dea chenda mu so golo zeze bili zaba dezimala umazi timu yoku angulu mpire kwa golo zaba debili kubwerele kaka timu zonanga we zaba destandise banapa kwempe muzirim bade bayungu lide dala ama je gibaba deba subira antiganyizo baya mbako kuangula na mwanje na kato na bukenya na kachua kisache na kagolo babirie then na chimera yogida ku na kasi na chibuka nina mutewi wanabu na gemu ni wajitandise adeke adong nancha kebirunji nina hagirwa nambuzo nambuya anyunja ni mshimile wanabu na babade kutimweyo kukatebe then wanafaba Kampala Queens ababu daune chikopo Shaloni Kaidu yabadde mu goal ngabaina Jamira Nawulime ngabaina Jolikob Singe ngabaina Catherine wa ngabaina Catherine Uja ngabaina Esther Namusoke ngabaina Shamusa na Juma ngabaina Catherine Nagadia ngabaina Teddy na Juma ngabaina Joanita Aine Mbabazi Shakira Nankwanga ne Kamiati na Igaga bebatandisa well, then akatebe Gloria Namakula Maureen Chimono Patience na Urobi yogera Chloe Komugisha Rina Aliho Zaituni na Maganda ni Marioni Amangati wanda babadde katebe katimu ayo so tungiro ko zayoza banapa baba yes banapa baba Kampala Queens kwanga kati wano ba Giants muzanyo go mpira mukangalia feria Uganda era Kampala Queens yamaliza yafanya akamwenyu munya kasembayo baya wangu do mpira kogoza badde bili kuwerere ngaba babanafe abakawempe muzirim so bebachala abo iranga butugenda nokuwa wa update akutimu ya pay under 17 engiri jibali mpena nga wakula mkumpakeza ya sekafa akupanga baina yu kwechi emidali yu kuruanira tulabate vina hapa kwa saidi zeyo kwa maganda wa faulidi za radio butu radio yomu tuwa ulijo
2: kali isawi soka na boitu wikumekeleze dua tugela kupanga tumla muko tudendi sawi yoku bili iranga tubadi niwa nafe ababi Winbet Uganda katude nechitundu yoku bili tovao
3: Tuche yongira yo Odi disabi ya mizanyo Wanampugwa mjua tukwe mkuke sports special Echitundu ya chisoka Wanukure Esawa Wanukure diyo budu Esawa Zidi tanu eze chilo Budde buwa chisisi mkuke chiberebelie Webale kuhudi disa radio budu Wanukure diyo budu Bulisa wetu

0: Ochali ku radio buddu radio eyo muntu abuli jo mwebali nyo mwebali lida mwebali kupiranga te mwje kumide ko mwebali kupiranga te muuliriza dakika zo ziri makumi asatu mukaga ezaka itakusawa etano ezekiro ekyoluna ku olwaliro tuchali munte katekeno ya tulatu kwenke sports special shuru nchine chokubiri nga wechiri mkubiranga te chitambula tuchengere uko nebya mizanyo nga bibi atambude na dala mu weekend.
1: Yes, mwole kupera nga muuliriza kakati mugwanga la pera yuganda ensonga nyingi still ziki ageza kukupera nga zitingana wana wali kubanga penda tuchimanye nti league yakome kerezewa nga chitegeza nti echino kupera nga chikulibuwa kumu kasera kano cha timu zikulia bagutia wazinzo kupera nga zetege kira kampi nye yo empia sumuni muko timu zili kupera nga zigeza kukusaini nga kubazambi then ya bazanya abalala ate bali mkubeda nga baulida timu zezimu okubeda nga befunida koko chibanja walala kilabu ya chitala baga la left back gubaita Isma Kawaulo mwana mwenzono defender yali koko defender wa kilabu ya NEC so mkaseda kano free agent nore nsonga yukakati chiriwo cha kudiscussinga ku terms and conditions mbeda nga wegeza kwa kupera ngetambula. So chitala bagala kupera nga babu zitinga left back position. Kampeni yu uja kupanga mjukini nchi. Timu eno njagala kupera nga mbategeza kunchi. Bagala kupera, chitala ya gala kupera nga kula unuji mpakeza CAF Confederation Cup. Kupanga beba representative kwa nga idatu chikirida. Alatha klabu ya tuchikirida mpakeza. Tuina klabu zibiri mikope vya Ulaya. Alatha mikope vya Afrika kwa kuli chitala. Of course. Ni kilabu ye ya Vipers. So kwete kika kuino kutandi kwa budenga wichari. Ila Vipers. Boa ama zeda no kulangirida. Enteka teka zawe. Is pre-season. So Saturday no. Bagenda kupeda nga watanika pre-season. Kupanga soni agenda kupeda mpa mveribo. Ngiri jiba ina muke mpakeze za CAF Champions League. So nechitala. Baina kupeda nga wetegeka as soon as possible. Mbeda nga kwekeza kukupeda ngetembro. So bagala mwana mwenzo yo. Mwana mwenzo yo. Yaliko kukirabu ya NEC. Ye msambi Kawaulo. Tulawe ngi jajo kupeda nga bawaulamu. Singa anaba agenze yo. Then wali omtende si.

0: now.
1: Kawomu keru bulungi atenga kasunsu dwe byuma ebyo mulembe kekebe jeddwa abakugu eranga kali ku mutindo gwa nsiyonna oyagala kasomero ka hoteli ka kulya waka obaka mukoro akawunga ka buddu super maize flour chejo kudibwa mucho gwa ketaze mu butono oba mu bunji kaje kuduka ali abwe munyendo ku mukono gwa dionga wakaisa ku stage ngo yamboka okwolekera kuwero kam oboso bulo kwegendera ku factory waliye kabale bugonzi Akawunga kabudu Super Maize Flour Kakolebwa Baruna Agro Business Center SMC Limited Bakubire kusimo Noti musambu noti musambu Mwenda munana Munana mwenda Atano mutano Obaku noti musambu munana bili Kumina musambu Nkaga Chenda munana
2: Katikuwe muna Uganda Anonye bia masanya zebidi original Nonye bia wandikidu wako Black Ark Omani TV flat screens Okufa kuya inchi kumina musambu Okutuka kuya inchi chikumi Batulete the washing machines Gas cookers Pressure cookers Rice cookers Air conditioners Fanizi Solar panels Zipasi Air flyers Air dryers Nebia masanya zebidi abulichika Erange bintu bino bio na Bifuna okufa maduka gono kwete ole guanga Katibuwe tambla Ngogena kugula bia masanya laze Gule bibio kebi wandikidu wako Black Ark Gwamusubu salia masako bagula mkamu kamo bisange kuko electronics mchibuka masaka kuchizime cha kasuja obaba kubira kusimo noti musambu 5 2 3 mukaga munana 2 noti 5
3: In Accra, customers can wait. So can the fufu and soup because a penalty is about to be taken. In Durban, he has officially lost his title as Brine Master. The water is burning because he's checking who got a red card. Bragging rights, they can wait. In Praia, João's alarm has found him awake because the game went into extra time at 2 o'clock in the morning. So indeed, sleep can wait. With all 104 matches, 4 dedicated channels, 10 African teams, everything can wait. The FIFA World Cup 2026, live on Supersport, only on GoTV.
4: Premier Distilleries, Bakuleta de Uganda Gold. Omwengo God de Kende, Katibuli ya mugu waya ya nila, gulimuka chupaka, minus bibili. Oh, bugunyo sigalori kwa lali, tofuna hangover, herata guunyi sakamua, Uganda Gold. Katigutunya kumikoro, mumivuru, nabuli anonya vibe, sumorule chupa ya Uganda Gold. Kuchomu tindo, UNBS ya kuona musitampu, mtituwa nyuere, mfune mu supermarkets, ni outlets hizo na mugwanga, haba subuzi, mkume notu musavu nyemu, satu nyataru, mukaga musavu munana.
5: Uganda Gold, from the makers of coffee spirit,
6: not for sale to persons under 18, please drink responsibly.
2: Ubadochi manyi nti osobola kusasula emisolo jo, wamune bisale byagerekebwa ebimanyiddwa, ngatuka lubidi zidwa, ngokozesa MTN momo. Chulino kola changu nyo, kozesa momo apu, obanyi gasta, emumu kaga tanu, sita kumina munana hashi, okufuna pia leni, oboku sasula ebisale bia pamiti, engasi, ebisale bigire kedua, oboku sasula la isi insi, osula no kusasula msolo gwe nyumbe zipangisibwa, omsolo guva kusenteza boda boda, oguva kumotoka, wamune ebisale bia parkingi, chino techili mkukowa, kusimba laini, atenga chikola mbagira wo, songa chikuobu kumia kade kunabuli wamu, bulirobo sasula, kati okusasula emisolo, wamune ebisale bigire kedua bimanyidua, chifuse changu, ne MTN Momo. Ago, gemanyiga Momo. MTN Momo. Edunga misiwa banki nkule ya Uganda. Oli wakati mchitundu wa choku bide chembo ziyebye mizanyo. Wanumprogwa mtuwa tukenkuke Sports Special.
7: Chali ku radio budu wa radio eyo muntu abuli jo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga ate mujye kumide ko mwebali kupiranga ate muuliriza nyongero kujukiza ko banywanyi bafabo abayingira Robin Phone Repair Accessories wali munyendo bagamant duka bunambiro osobola kupiranga ate osobola kupiranga tofu na spare wa masimu gonna geweta ga mukasaga no gamanga itel gamanga tekino gamanga vivo gamanga common nebikebira byo na namu abaina iPhone bagenda kupiranga ate bakulira ku ddala bulungi banonno abakutuusi za spare yenna gwandyetaze mu kaseera kano yogera ku na screen guards yogera ku screens enungi okuzaama ezebika byonna ate nga ziri original butuufu zogenda okupira nga teweyagaliramu then yogera ku buzindaalo yogera ku mouthpieces na buli kimu ekiri mu ssimu yo nga kyetaaga spare spare yo tumuyina wali kuingina Robin phone repair accessories mu nyendo ate ngera njaga okutegeeza koko osobola okubira nga tosuubula naawe alina okanikira amasimu tuyina accessories zonna ez'amasimu gama nga chargers gama nga USB gama nga earphones ojja kubira nga tobifuna bulungi yogera ku yogera ku busawo obwa amasimu ojja kubira nga tobufuna bulungi n'ebirala bingi ate nga tugamba nti tuyina n'ebyamasanyaze gama nga bulb ojja kubira nga ozisangira ddala bulungi kale nno naawe ayagala okubira nga toyiga okusoma okanika amasimu jangu tukusomese oba oli muwala oba mulenzi byonna ogenda kubira nga tobitambuliza ddala bulungi mu kaseera kano so ky'ogenda okukola kiri kimu kyokka kitakuba ali mu nnyendo opposite ne church we bakulira amannyo ogenda okubira nga totusanga oba ogenda kubira nga tokuba essimu noti 0552 1998 oba osobola okubira nga ate omunoonyako ne kumukutu ogwa WhatsApp wammaggwe ensonga n'ozitambuliza ddala malidadi sana mu kaseera kano be bannaffe abo abayingina Robin Phone Repair Accessories mu nyendo. By the way, twejjulidde wali wetwabadde ne tuddeya ku kizimbe kumpi kyekimu nini twongere okubira nga tetugaziwamu okwo okwongera okuweereza mu mpereza ey'omutindo so jangu ne spare jangu oyigokanika amasimu n'ensonga enda nyingi obulamu bujja kubira nga ate bwangu ira ddala malidadi sana tukyeyongera yuko n'ebyo emizanyira nga byasobola okubira nga tebyatambudde naddala mu ggwanga eryaffe ya Uganda.
0: Yes, mwole kubeera nga mukyali kuyo muntu wa bulijjo Radio Bodo vira balabika nti bagenda kufuna omusimbi ogwerera ddala mu musambi Asani Mubiru. So Asani Mubiru vira egenda kubeera nga emufuna okumujja actually azamu egenda kubeera nga emufuna okumujja mu vira era nga agenda kujira aba agenda kugendera ku 13 ensimbi eza actually ku mutwalo yes mutwalo 13 ensimbi ezo eza dola ziba sente mpitirivu nnyo kubanga mutwalo 13 boziteeka mu nsimbi za peze gwange lya Uganda kitegeeza nti abagenda kutambulira ku bukadde binansa avumu buna no bukadde nsavu mu actually olobukadde binansa avu mu buna mimi twalo nsavu mu esatu mu 13 mu bina. So vile badde tita nnyo kubeera mu mbeera ya kutunda bazanyi kwanga kibadde kirabika nnyo ku Vipers ekyo kutunda bazanyi sente zeziwerera ddala naye kakati omusambi Asani Mubiru asambanga winga wa bulabe era agenda kwegatta ku Azamu ku ndagano ya myaka ebiri olw'ensonga nti vira kampeni wedde abadde mulungi nnyo vuuka oyo nga teyengangika so yakuba goro zinyana akola assists mukaaga era yaliko koko ku academy ya Kirabu Express so asobola okubeera nga zanyanga namba 10 asobola okuzanyanga namba 9 then asobola okubeera nga operatingira ku wingi zonna okuli ya namba 7 ne namba 11 so Azam bwogenda okubeera nga wetegereza yaliko ku msambi au chokalidi bwogenda okubeera nga wetegereza njagala kubera nga matege in fact mugwange lira Tanzania yes ye wali msambi au chokalid gutuma nyinti ye aliko kilabu ya Singida Black Stars ja sambi ndiba eyaman kakati bonna bonna ne Singida naye abadegesa ko kubera nga emwagala ko sa club ya Simba ye gwange lira Tanzania ko sa club ya APR ye gwange lira Rwanda bonna bonna babade bagala mvubuko ono yaliko ko ko KCCA nekesis endo zera nibata mkwata bulungi nasalo kubera nga atambula actually kukesis engo bude waina butini kuchisawe dine kukirabu kuyalaze ya vira alabi kanti ataka daka anji abada kafunide kukirabu eyo wagenda kubera nga wetegereza so ura performance ya vira genda mufuna mwensimbi akaka senti ukadebina sabu mubuna ziba senti nyonji nyonyo mkwangi ya Uganda edamu veda musuru kubako wimutandikira bogende okubeera nga wetegereza mubufu bwebumu ne kirabu ya Azam balabika nti bayinza okubeera first okuva yes obutagenda ku musambi mwana munesi Ivan Ayimbisibwe kampeni wedde yabadde top scorer mu ligi yaffe eggwanga lya Uganda ne KCCA erabika nti omvubuka ono eyagala sente nyingi atengolede timu ino ya kasasa nyemitu alo kuminesa tukumisambi mwiru katibagi ndo kupeda ngabama gama go kukate bintu ebye bibiri ngabira tebi machinga ila chinzo kupida kaibani IMBC we kesi seo kumwese gariza woku sala kusente woku mutunda mklabu indala mjukili nchi inenda gano actual inenda gano ya mwaka gumo kwe jemi ya kibidi jasaini nga kukesi seo kampeni wedi ya wadi top scorer ni goals 10 na mbira nga bwe yatambude then bwe yali alikukira bya URA ya kuba goals 10 mukaga kitegeza anti consistency ebaddewo era mu campaign zibiri abaina mu goals za 3 kati echo ku paper kiba kimala omazi omusambi ono okulowozebwako okubera nga signing bwa nadala club ngezo ziba zira anti consistency weri mbira nga bwegeza ko kupera nga etambula gwe muganda wa fauliriza radio bodo radio mtu wa bulijo ya msambi Ivan IMBC we so cases a na yobol yao bandi aga dokpeda nga beno gira kumusimbi ugutegele kakoko mbeda nga wege sako kupeda nga tambula wanunawali dhini mbeda yemu umusambi Timothy Awanyi ya maza dokpeda nga alangirida nga boyavude kukirabi ya Ashidodi mguangira Israel so Ashidodi abadde amazemu miaka nga musanvu aira mukasera kanabade free agent kubange timu ye ya Ashidodi ya dizidwa yowansi nabe baza ebanga lya mazena abo nabe baza omukano gwabadalina era nokwewayo kubango kuwayo kubadde kwa side biri side ye of course ne side ya club ya ne side ya club ye ya Ashidodi na yeva za walu mkule kweta Jack ni noni abala bikanti bamuteka mu nyobwesi kwa obwamanyi era na gamba nti okuyiga kubadde kunji ne bitukidwa ko bibadde binji era na gamba nti Ashidodi ejja kusigala ku mutima gwe ebanga lyonna ngaje tukomeza omvuko na igata kwa Ashidodi 2019 ngava ku KCCA sababu kila KCCA eyo cases eyo eyali ya Mike Mutebi yabala niokero jole wa Sadamu Juma ni Mike Mutebi nyini na ye yagenda naba kwatira muko dala ngabasa mira dala dibe ili amanyi kakati webali mutimu eyo na ye ebanga lya maze kwa Ashidodi tali era birwa era jja kusigala mbyafayo akubanga ebanga lya maze ngabasambira abazanyide games 19 kwezo games 19 nabatebira goli munakola ni assist emu mukasera ako era ya maladok beda ngawandike ebyafayo ngo muzanyi ya soko mugwira okuzanya games 10 ezakira bweno ngatazali bwamugwanga eliya Israel situbadde ko kona abazanyi bape banji ababadde bagenze ko komo gwanga ngeryo naye ngo wangazi wawe butini so muzanyi okuwangale banga mu timu 7 years ngoli ku mawanga si kintu kyangu so kigata ebintu bingi kigata discipline nti muzanyi ya ino kupera nga abadde discipline nga ina impisa then okwe wayo na ira okwe wayo chi discipline yetu alira mukono okwe wayo ti ino kupera nga wewe wayo no mutima gogo nagonna okubera ngo savinga mu savinga ya namadala twatu ne ko msambi goba ita Luwaga Kizito Luwaga Kizito yo yetu lolira nyo mawanga mu clubs mu gwangire ya Israel na ira mukwetu lola kwe yamaliriza uri mutimu ze yagenda nga mugazida wansi timu ziyagenda nga munga zida wansi na tuwa kando za nagamba bwebude nzile koke waka na hira wagendo kudawa na wabira wakuse kubanga hiri banga liyaba maza yo chitegera nchi haka senti abageza kukubeda nga kakunganya wanona wali bugendo kubeda nga wetegereza nore nsongeyo bugendo kubeda nga wetegereza mwana mnezono Timothy Awanyi tetuma nchi chichigenda kupera nga chidako tuwa misi nga muafukuni ya Semba wakendo kupera nga wete gereza tuwa misi nga mvuko no kubanga bambi ya fibwa ko dadiwe mkaseda ka afukuni kenyini nyini then ate dadiwe biyamuru zinga kuzika kugendo okugwa tugendo gira bwe tatengaze ku kirabu ye nenga yomu kwazanyi abayina experience yomu kuba bag biwandi badosi binachi mugwangi ya Uganda tuino kubera nga tumubese nga ko nyo nga jetukomeza mbera nga wegeza kwa kubera nga etambula tumanyi kubo chiri agenda kubera nga zako nenga tusubira nti ekube ili agenda kubera nga zako edali genda kusigala nga ya mpira nga yagenda kusingo kubera nga liganyulwa atine chila nti kunashono timu ya fe tucheta aga services ze ya Musami Timothy Awanyi kubanga ila chali miaka ejo solo kubera nga jutu savi ingira dala bawe itaga kubazanya wafunye kutesti kati wafuno Musambi oyo na ukata kuma na mwenye nsinga ilio kaporados awo na wana wazanyo subira nyonchi tubira tubeta go kamala ku national team ya fedo tubeta go kubera nga balunji na dala nga ni mpake zigendo kubera mugwangi ya Uganda sibanga deni zana zazi tandike chitegeza nti abazanya butubeta aga mugwanga da fedo ya Uganda nga bali mukaseera kafe wa mukaseera kawe akana madala akokubera nga batu savinga
7: kali mbera bwito bitambula ku radio Buddu a radio eyo muntu wabuli jo wanogemye gwanga iliya bu Faransa ne gwanga eliya Iran egena kubera ngate Iraq egena kubera ngate etandika game weno sotuja kubera ngate tukwa update ebina bitambude na damu kapira ako agowe na omulunja uliriza eyo muntu wabuli jo radio Buddu abasambi okuliba Mbappe ka Iran mwalibu Terev Bufalansa ina chance okulaba nti game weno wa magwe jifuna muku na dala obu wanguzi Jules Kounde Upamecano Saliba Lucas Digne Rabiot Bakola Dembele Oliseno Msambi Gubaita Kone Bibasambi abatandise utimi gwanga ili ya Bufalansa nga bagendo kupiranga ate baku wa saganya ensonga mukasera kano tuagala kubasibulira wano then enteka teka trust odds egena kujesu ulo kupiranga ate kuungirayo tubagaliza ekire kirungi na tudingane olunaku olw'enkya.
8: Manji tuka kuwade, manji ugateke deroga nyo nyose. Ubado uli nisa program tuwa tukwenguke Sports Special. Echitunwa chio kubidiwe chitombo chigenza, wanukuredi obudu. Musasa ya poki na obudu, mchibuka masaka. Mchibuka masaka. Wakati. Metusenzira, netutaka zaba tuwa dijako. Radio obudu.